0: pangalawang araw niya na today. Get well soon, Pastor Jeff, again.
1: Oo, at salamat po sa mga sa atin, eh.
0: Yes, salamat po sa mga nag-aalaga po na nurse kay Pastor Jeff at mga doktor.
1: O sige, ngayon po nasa ating linya lang ang chairman po ng MMDA para po lamang natin tanungin kung kailan po simula nito at kung ito ho'y itutuloy na na pagtatayo, mga kapatid, ng tinatawag po na mga water impounding areas. Dito po sa Metro Manila, ano po? Ito po yung rainwater impounding facilities. Ano ho ba ang klase ng konstruksyon nito? Ito ho ba may effect sa traffic, etc. Good morning po, Chairman Romando Artes.
2: Magandang umaga po sa inyong kapit, TJ Chacha, sa inyong taga-subaybay.
1: Okay, meron kayo binabangkit po na tatlo na impounding facilities. Sa inyo na ho manggaling, saan-saan po ito, kailan po ang simula ng konstruksyon at ano ho ba ang pamamaraan na gagawin sa pag-construct nito at kung ito ho ba'y meron pong effect sa traffic?
2: Opo, una-una, kapit, meron na po tayong isang sinimulaan dyan po sa Padre Paura. Umagawa na po tayo ng catchment dahil doon po sa may pumping station na ginagawa naman po ng BPWH. Ang layunin po niyan, kasi napupuno po namin baha pa sa Padre Paura, pero kakaunti na po yung nahihigop na tubig noong pumping station. So, naggawa na rin po tayo ng catchment diyan na pag napuno naman po at ibobombahin noong pumping station palabas ng Manila Bay. Yung tatlo pong ipinirma namin kahapon ni Mayor Isko ay sa Rahal Sulaiman, sa Remedios Circle, at dito po sa may dulo ng Vito Cruz Avenue. Dito po na po siya sa May Rojas Boulevard. Sisimulan po yan, hopefully mapabid po namin ng by November, and by December po siguro masisimulan po yan. At kung ang concern naman po ay traffic, hindi po siya makaka-apekto sa traffic dahil yung pagtatayuan po namin ay yung dalawa po ay parks na hindi po makaka-istorbo sa kalsada dahil ang gagawa po niyan ay nasa loob po ng park. At yung pangatlo naman po yung sa Vito Cruz ay nasa loob naman po ng isang pribadong property na hindi po makaka-apekto sa daloy ng traffic.
1: Okay. Rahal Sulaiman Park, Remedios Circle. Ito ho, ito ba 'yung sa may aristocrat? Sir? Hello? Chairman?
2: Hello. Apo. Atin na portal po.
1: Apo. Yung Remedios Circle, ito ho ba 'yung sa may aristocrat?
2: Apo, 'yung po doon po 'yan.
1: Apo. Okay. And then 'yung isa po dito within the Cultural Center of the Philippines area.
2: Tama po yan.
1: Okay. Maghuhukay po dito, ano po, at yung hukay po nito, gaano kalalalim, sir? Ano po ang mga disenyo nito?
2: 8 to 10 meters po ang lalim niyan at gagawan po yan ng parang swimming pool. So, cistern po talaga. Cistern po type yung facility. Para po matibay at makahold po na maraming tubig.
1: Opo. So, kumbaga, pailalim na swimming pool ito, kumbaga. And then, saan po, kapag naipon yung tubig doon na galing po sa ulan, saan dadalhin kung high tide? Kumbaga, doon muna siya.
2: Opo, pero meron din po kasi yan na kasama na sa tapat po niyan, along Rojas Boulevard, meron pong pumping station dyan ang DPWH na ito turn over na po sa amin.
1: Mm-hmm.
2: At meron na po rin kaming nakuwang pondo para dyan, para po gumawa din ng isa pang mas maliit na catchment.
1: Mm-hmm.
2: At doon din po kukuha ng tubig yung pump po, para kumaga po magiging series na po ito ng catchment.
1: Mm-hmm.
2: Na kada mapupuno, lilipat sa kabila pag napuno rin po, hanggang eventually umabot po ng Rojas Boulevard na catchment sa may Remedios.
1: Mm-hmm.
2: At from there, ipapump na po. Kung talagang mapupuno, lalo-lalo na kung high tide, ay ipapump na po yan ng mga bomba po para tuloy-tuloy po yung agos ng tubig at hindi po maipon sa kalsada.
1: Again, kung hindi sila magkakonekta, di po ba? Sila po independent pero nakakonekta doon sa main kasi sa ilalim po ng Rojas Boulevard, nagtayo na dyan ng malaking drainage system. Eh, doon na po siya i-coconnect, Chairman?
2: Apa, magkoconnect-connect. Actually, magkoconnect-connect po yan kasi ang discharge po niyan ay sa Remedios po. May outfall po doon.
1: Ah, okay.
2: Doon na po yan magkoconnect. At kung naman pong hindi ganong kalakas ang ulan, i-discharge lang po yan naturally, Cutted. Hindi po kailangan bombahin. Ganon din po yun sa Bito Cruz. Meron po tayong malaking drainage dyan na 3.5 by 3.5 meters. Ang yung problema.
1: Napuputol po tayo, Chairman. Hello, Chairman. Hello, Chairman. Oh, kasi baka mobile siya, no? Sa oras po na 9 minutes after 8 o'clock, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. O diba, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno yan ng Mangosteen with Xanthone. Mayroon na po sa ating pangangatawan, Boss Mastery Coffee. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southstar Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Panalo ka, sarap magkape. Boss Mastery Coffee, naghahatid ng oras, prime time, drive time, 8:09 in the morning. Chairman, connect-connect ka ninyo ito. Ano apo. Po? Apo, and then...
2: Apo, alas, ano po, kasi halos magkakatabi po yung catchment areas niya. And yung mga drainage po niyan at mga outfall, halos magkakakonekta.
1: Opo.
2: Dahil lahat po yan ay umuwi sa Merojas Boulevard para i-discharge po yung tubig. Pero yun nga po, pag high tide, tama kayo, Cutted. Hindi po mailabas kaagad ang tubig. That's why naglagay po dyan ng pumps para po matulungan mailabas yung tubig papunta po ng Manila Bay. Lalo-lalo na pag high tide po.
1: Sige po. Saan po manggagaling ang funding nito po, Chairman?
2: Yung pong catchment na yan ay manggagaling po sa DRRM fund po. Disaster Risk Reduction and Management Fund po.
1: Okay. And then...
2: Dahil yan po ay disaster prevention po.
1: At ito ho ba'y bahagi po noong Manila City Drainage Master Plan na ginawa din po ng Woodfields Consultants?
2: Hindi po siya parte, pero we considered po yung drainage kasi po yan naman po ay nakatuksong sa mga drainage po ng Metro Manila. So, ng Manila City. So, kinonsider po yan sa pag-aaral po ng Hasconing. Dahil Hasconing po ang gumawa ng study niyan. And definitely, na-consider po yung drainage master plan po ng City of Manila.
1: Okay. Opo. So, ito nga po ay sa gabay din itong Hasconings na isa pong Dutch firm na ganito nga po ang expertise. Ano po? Pag-aayos sa flood management, Chairman.
2: Tama po. Tama po yan.
1: Opo. Opo.

0: sa amin, bali lima po yung napondohan po ng DRRM fund sa kautusan po ng Pangulo. So lima po yung uunahin po natin.
1: Opo. Sige. So ito po ngayon, Chairman, ay dadaan sa public bidding. Kailan po and when do we start the actual civil works kaya nito?
0: Yes, dadaan po yan definitely sa public bidding. Inihahanda na po namin yung mga documents for public bidding. Bukas po may pagpupulong po uli kami kay kay ES Recto at kay Tech Kim regarding finalization po ng budget niyan. Pag narinis po yung budget, ipabibid na po namin kaagad.
1: Opo.
0: Pero tuloy-tuloy po yung paghanda namin, yung mga permits and all. Nakipagpulong na po kami sa NHI dahil yan po ay historical site, yan pong Remedios at yung Raja Sulaiman. At kami po naman ay nagkasundo na kahapon, nakipag-meeting po ang aming mga opisyalis sa CCP na nag-agree rin po at meron pa nga po silang ibang sites na ino-offer for us na magtayo po ng similar facilities.
1: Okay, sige po. And sino po ang supervising agency po dito? Manila LGU or MMDA po?
0: MMDA po ang magiging lead. Katulong po namin ng Manila City. Pero ang lead po nito ay MMDA.
1: Okay, sige po. So thank you sa update na ito, Chairman. Kami po iaantabay nga kasi kung ito po ay isa sa mga solusyon nga para po mabilis nahuhupa ang pagbabaha ay napakainam para din po magawa sa ibang mga lokalidad under sa Metro Manila Development Authority. May pahabol lang pong tanong si Chacha.
2: Yes po, Chairman. Good morning po.
0: Good morning po, DJ Chacha.
2: Oo, meron pong lumabas na balita October 3 lang. Meron pong latest COA findings. 28 out of 119 pumps daw po, halos one-fourth, hindi daw po operational. Ano pong paliwanag ng MMDA dito?
0: Well, una po, gusto ko pong magsabi ng distinction. Yung sa 73 pumping stations naman po, lahat po yan ay operational. It's just that, mayroon, tama po yung COA report, may 28 po na bomba within the 73 pumping stations na hindi po gumagana. Ang dahilan po niyan ay nire-repair po yan or nire-rehab ng DPWH. Pero yan naman po ay may proper coordination sa amin na pinlan out naman po na kahit po may mabawas na bomba ay hindi naman po makaka-apekto doon sa efficiency po ng pump sa pag-service po ng area na ng catchment area na sineservisan nga po ng mga bomba. So, yan naman po ay kinumit majority po kasi dyan ay funded ng World Bank project. Kaya, World Bank Fund. Kaya po, ang deadline po niyan ay November.
2: Sige
0: dapat
2: po
0: matapos dahil mag-expire po yung pondo.
2: As of October 2026 sa ngayon po, ang tinutukoy ng COA 28 pumps. Ngayon po, ilan na po ang operational at ilan po ang under maintenance or under repair pa rin, Chairman?
0: Halos lahat po yan ay under repair pa yung 28 and they have pumps.
2: Lahat
0: dahil
2: po ito.
0: Dahil medyo matagal po talaga eh. Yung 28 pa.
2: Ang binabanggit po kasi dito, ang MMDA daw nag-report na 100% reliability ng pumping stations noong 2025. Pero ang sabi nga po ng COA, 28 sa inyo na rin po galing hanggang ngayong October, under repair pa rin. Ano po ba ang definition exactly ng MMDA pag sinabi nating 100% reliability?
0: Ang iga po, nabanggit ko po na kaya naman po namin nasabi na reliable yung pump, yung pumping station. Dahil nga po, pinlan out naman po na yung pong in effect tatanggalin na capacity dahil kailangan pong i-upgrade or i-rehab ay hindi po makaka-apekto doon sa efficiency nga po ng pumping station. Like kunyari po, Libertad pumping station. Apat po yung nire-rehab, may naiwan pong dalawa. Yung dalawa po ay kaya naman pong i-service yung catchment area. Yun po yung ibig sabihin po na 100%
2: okay.
0: Reliability pa rin.
2: Oo, yun po pala yun. Chairman, kailan po ang tapos itong mga 28 pumps na under maintenance or under repair?
0: Dapat po November kasi mag-expire nga po yung pondo niyan. At in-assure naman po tayo ni ng upo.

0: ng DPWH na matatapos po yan
1: this November. So this is a project of DPWH, katuwang po ang MMDA.
0: Yes po, in coordination naman po. Pero ang talaga pong nagpapagawa niya na DPWH is that it's in coordination with us kasi po yung mga pomba po na yan at yung pumping station ay under na po ng jurisdiction ng MMDA.
1: May fine po ba ito sa mga contractors itong mga 28 pumps na ito na hindi gumagana?
0: Well, nasa DPWH po yan since sila po yung procuring entity and sila po yung lead agency. Pati sila po yung makakapagsabi kung may dapat na pong impose ng liquidated damages in case na may substantial delay po yung implementation.
2: Oo, kasi sila ang ano, sila ang implementing agency, so nasa kanila ang responsibilidad. O sige po. So chairman, salamat na marami dito po sa inyong paliwanag tungkol nga dito po sa proyektong ito. Looking forward po kami sa magandang resulta po nito pong mga bagong pamamaraan sa atin para po sa pagbawas man lamang po sa pagbabaha na nangyayari, particular po dito sa Maynila. Pahabol na lang po ito doon sa NCAP, sir. Sa ngayon, opo, sa ngayon kasi nga meron na hum dalawang LGU na nagsuspend muna for obvious reasons. Ano po? Sir, yung pong pangamba ng iba nga na magdodoble sa pagpapataw po ng penalty. Halimbawa, kung ako e nasa EDSA, nahuli ako sa akin number coding, pagkatapos dumaan ako ng Quezon City, dumaan ako doon sa CCTV ng kanilang kontratista sa NCAP, ganun ho ba yun? Pwede magdoble ho sa number coding violation?
0: Well, sa number coding violation po, yan po ay napag-usapan namin noong ini-implement po yung or nung pinatalakay yung single ticketing. Pwede po yan dahil ang rule po kasi talaga ay bawal pong gamitin or ilabas yung inyong sasakyan pag covered po ng number coding. Kasi otherwise, ang naging rationale po dyan, kunyari taga Quezon City ka, pupunta ka ng Pasay, isipin mo magbayad na lang ako ng 500 na penalty, gamitin ko na lang yung sasakyan ko dere-derecho. Which will not discourage po yung paggamit po ng sasakyan during coding period dahil ma-defeat po yung purpose. Kaya po ang agreement namin dyan, pag-coding po talaga, pag lumipat po ng jurisdiction, pwede pa rin pong ma-issue ng ticket.
2: Ayun, opo. Oo nga, no. Well, katanggap-tanggap po yung inyong binabanggit nga na dahilan dito po sa posibilidad nga na ikay mahuli sa lahat ng LG yung dadaanan mo pag na CCT. Yes, sir. Awa.
0: Unfair po yan, Kate. Yes, kasi kung may pambayad ka, magbayad na lang 500. Gamitin ko yung sasakyan ko.
2: Okay.
0: Eh, pero kung marami po kayong dadaanan na city, medyo masasaktan ka po, madi-discourage ka na gamitin yung sasakyan at mag-violate ng number coding scheme.
2: Okay, sige po. Pero ang lahat po ng mga fees dito, standard na, di ba? Sa lahat ng violations po, isa lang ang...
0: Standard na po. Ay, standard na po yan. Wala pong dapat additional.
2: Okay.
0: And nakipag-usap nga po kami sa mga LGUs na hopefully yung payment po ng na through internet, yung convenience sana po masunod din yun sa MMDA kasi sa amin po 7 pesos lang po yung Phoenix natin na convenience fee in case na magbayad kayo through online. So hopefully masunod din po yan.
2: Okay, sige. So sir, ang MMDA po, nagpapadala ba ng text o dapat talaga hintahintayin namin yung paper po na notice sa bahay?
0: Kami po nagpapadala po ng text pero definitely walang link. Wala pong link na kaming ipinapadala. So pag may link po, definitely sa scam. At pero merong nagpapadala din po kami ng through mail. Ako po nag-advise para po maiwasan yung scam, lalo-lalo na po kung galing sa MMDA yung notice. Pwede na pong i-check through e-gov. Yun po yung pinaka-safe na way ng pag-check kung may violation kayo. Anyway, total sa amin po kasi wala po kaming penalty or interest na ipinapataw. Wala po kaming late penalty or interest. So, pwede naman po na hindi ka agad-agad bayaran. Yan po yung ano namin.
2: Opo. Paano nagkakaroon ng phone number ng MMDA doon sa motorista? Eh, halimbawa, sa aking rehistro?
0: Sa LTO records po.
2: Ah. Pero kung... Pero meron din po mga motorista na walang telephone number, di ba?
0: Opo. In which case, Kated, hindi po namin mapapadala niya.
2: Oo. Doon, so, kumbaga... kumbaga, last address doon sa rehistro, yun ang papadalhan. Right?
0: Opo. Yung registered address po opo, at registered phone number
2: okay.
0: Or email. Kung depende po kung ano yung available na record. Sa
2: kasi po. May mga nagtatanong sa akin ng mga senior nga nakakatanggap ng... Ako mismo nakakatanggap. And ironically, NCAP yung lumalabas sa akin telepono, di ba? Yung mga bagong teknolohiya ngayon.
0: Yan.
2: Kaya nga, nakalagay NCAP tapos inaabisuhan ako na... Meron daw akong violation.
0: May bayad na penalty.
2: Oo.
0: Tsaka may penalty po for late payment.
2: Opo, opo, opo, opo.
0: At yun naman po ay na-report na namin sa NBI, sa DICT. Just that medyo persistent po talaga yung mga scammers.
2: Opo.
0: Kaya po, dapat po mag-ingat yung ating

0: sa Mercury Drug at piliin ang world-class Rhea Generics na gawa po ng world-class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
1: Gamot sa high blood, world-class. Gamot sa high sugar, world-class. Gamot sa high cholesterol, world-class.
0: Para sa world-class medicines, kapag may reseta ang doktor.
1: Aba mga kapatid, piliin po lamang ang world-class, piliin ang Rhea Generics.
0: Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your
1: doctor. Salamat na marami sa world-class Rhea Generics. Habang sa lahat din po ng ating mga suki, ah, kapag po irritable ang ating pong lalamunan o ang ating lalamunan ay may continuing na iritasyon, meron pong Camosil Throat Spray na solusyon. Camosil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camosil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dried pine oil, at bergamot oil is the generic name of Camosil. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang aking maintenance sa aking lalamunan. Thank you very much. Camosil throat spray o diba set. Nagawa ko na yan, yung nandiyan kanina nung tayo inaputol kay Chairman. Alright, ngayon mga kapatid ha, ito po. So, ang ating pong susunod na maakapanayam ay walang iba kung hindi si... Drum roll please.
2: Shukran.
1: Dating Police Corporal Rodolfo Mondigo Gracioso Junior.
3: True SM. Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw goods ka.
4: It's time to...
5: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: And get the good education.
3: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
4: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
5: Bigyan ng mukhang balita.
6: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
7: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
8: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
7: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
9: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
7: Walang kulay, walang kinakampihan.
10: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
7: At wala rin inaatrasan.
11: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bayas sa nangyayari.
12: Sa ilang lugar dito sa nang lumangoy.
7: Susugod sa bagyo.
13: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
7: At anumang dilubyo.

0: libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
1: Balita man sa lansangan,
2: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
1: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
3: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
1: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
4: Mobile Journal, Amy Achanza po.
5: Arles de los Santos po.
6: Denise Bogasancho po.
7: Ben Tarinqui po.
8: Las Paredes po.
9: Jeff Rivera po.
10: Julie Baiza po.
11: Kayla Makanta.
12: Mary Mon Reyes po.
13: Mariela Pascual po.
14: Ay, ako ka.

0: True FM.
1: Ma'am Mary, maraming salamat po sa inyo pong malasakit sa mga manggagawa po sa aming himpilan. Thank you.
0: True FM.
1: Salamat po ng marami. Thank you. Ngayon sa oras na alas 8:30, andyan na ba siya? Ready na ba mga kapatid para po sa ating pong ugnayan this morning? Para po naman mga kapatid, ano ho, ay ating makuha ang kanyang panig sa gitna po ng pahayag kahapon ng ating Vice Presidente at ang kanya pong binabanggit nga na pawang kasinungalingan lamang ang umano ay ikinekwento nitong si Ginoong Gracioso Jr. doon po sa kanya pong sinumpaang salaysay. Para din po natin makuha ang kanya pong masasabi sa bawat punto na inilahad po ng Vice Presidente kahapon. Okay, so ngayon mga kapatid, ano po, at inaayos lang po yung ating linya and mamaya din po ay ating makakapanayam sa panig po naman ng Vice Presidente ang kanila pong takapagsalita. Okay.
2: O sige, magbibigay muna ako ng oras, partner.
1: Ibigay
2: habang
1: muna,
2: inaantay
1: muna, baby
2: natin
1: girl.
2: Siya. Ang oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. A31 nga po. Ang Twins Lampain, mga kapatid, ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing. Sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. At syempre, batiin muna natin ang Happy Teacher's Day. Ang ina ng Buhay Catholic School, lalo na daw kay Dr. Karina Dacanay, kay Teacher Rachel Salinas, at sa lahat po ng coordinators and faculty members. Ito po'y pabate galing sa aming kasamahan na si Kuya Aaron. Diyan po sa mga teachers sa ina ng Buhay Catholic School. Good morning po!
1: Mabuhay! Yan! Okay, at andyan na ba siya? Hindi pa tayo ready. Ito muna.
2: O sige.
1: Opo, sa lahat din po ng mga nagninegosyo, ha, kapag ang pinag-uusapan natin ay transport business, baka mo, UV Express, school service, travel and tours, Photon Traveler is a smart choice. It's the right choice. May pagpipilian ka na reliable Photon models. Traveler X 16-seater yan. Traveler XL 19-seater. Sa dami ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans, komportable ang mga upuan, may seat belts for your safety, malakas ang aircon, malakas ang hatak, fuel efficient, suwabe ang ating biyahe. At kung transport nga ang inyong negosyo, negosure ka sa Photon Traveler Vans. Kaya punta na sa mga Photon dealership na pinakamalapit sa inyong lugar. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand, marking 20 years of industry experience. Salamat na marami. Yan ang ating pong nire-recommenda sa mga may transport business.
0: True FM.
1: Thank you very much. Okay, mga kapatid, ano po, kung inyo maaalala ay ating pong nakapanayam si Father Flabby Villanueva, right? Yung
2: po, yung nilapitan nitong si Rodolfo Gracioso.
1: Naging daan para po magkapagtungo dito po sa NBI. And by the way, speaking of NBI pala, meron po tayo ditong isa pong breaking news today. Ano po, may report daw po na pinaa-aresto na po, kinumpirma ng NBI na meron pong arrest warrant na inilabas umano ang Makati City RTC Branch 235 laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa umano'y paglawag sa Public Services Act. Mamaya po ang ating ilang pang detalye tungkol dito. Ito na po ngayon, si Ginoong Rodolfo Gracioso Jr. Maupay nga aga, sir. Good morning.
3: Sir, maupay nga aga, sir.
1: Apo, good morning. Si Ted Failum po ako. Kasama ko po si Chacha. Si Chacha, mga paunang tanong. Go ahead, Chacha.
2: Good morning po, sir. Salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Sir, unang tanong po muna, nasaan po kayo sa ngayon at sino po ang tumutulong sa inyo?
3: Nandito ako, ma'am, ngayon sa parokya ni Father Flabby po, ma'am.
2: Nandun pa rin po kayo sa custody ni Father Flabby. Sir, I don't know kung napanood nyo na po kahapon, ano, yung naging press con po ni VP Sara Duterte. Diretsuhin ko na po, sinabi po ni VP Sara kahapon, pera at sama daw po ng loob ninyo kay Velasco ang naging motibo nyo daw po sa inyo pong pagsisiwalat nitong kwento nyo over the past weeks. Ano pong tugon nyo dito?
3: Yung tugon ko sa kanya, ma'am, regarding sa pera, ma'am. Di siguro, ma'am, kasi di ako nagka-interest, ma'am, sa pera ni Sir Velasco, ma'am, nung time na ako pa yung naghakot sa kanya, ma'am, ng pera. Never ako, ma'am, kumuha. Kaya sa pera, di ko intention, ma'am, na, ano, ma'am, na magkaroon ng maraming pera. Yung hiningi ko na tulong sa Sir Velasco, ma'am, yung para lang talaga yung sa pagpapagamot ko at sa kay father po nung nagkasakit.
2: Mm-mm. Anong taon po yun? Yung pumumingi kayo ng tulong doon po sa pagkakasakit ng tatay ninyo?
3: Ano ma'am, 2025 siya ma'am.
2: Last year po. Nakausap din po namin si Father Flavie nitong nakaraan. Pero diretso ko na pong itanong sa inyo, sir, kung sakali po ba na napagbigyan po kayo ng tulong last 2025 ng dating niyo pong amo na si Velasco, isisiwalat niyo pa rin po ba itong mga naisiwalat niyo na nitong mga nakaraang linggo?
3: Ano ma'am, siguro ma'am, di na din ma'am kasi yun nga ma'am, di naman kami ma'am nagkasamaan ng loob ma'am.
2: So inaamin niyo po na yun po talaga ang simula at kung kayo po'y nabigyan ng tulong para sa tatay niyo, hindi po kayo lalabas?
3: Opo ma'am, opo.
2: Oo, thank you po for being honest sir. Pero sa ngayon po, itong paglitaw ninyo, ito po wala pong kahit sino na nag-alok o nangako po ng pera sa inyo. Personal na desisyon niyo po ba ito?
3: Yes ma'am, personal ko to ma'am na desisyon. Walang perang involved po dito ma'am.
2: Wala pong tumutulong sa inyo na kahit sino. Bukod po siyempre kina Father Flavie na kumakanlong po sa inyo ngayon.
3: Sa ano ma'am, sa ngayon ma'am, sa pangkain ma'am, kasi yung sahod ko nakat naman ma'am. Sila yung mga pare ma'am, nagtutulong-tulungan na para kahit papaano ma'am, yung pang-support ng pamilya ma'am.
2: So
3: nagbibigay po.
2: Opo, ito po. Yung side po ni Father Flavie, ang tumutulong po sa inyo ngayon financially dahil po wala kayong sinusweldo, ito po yung para sa panggasta ng inyong pamilya. Other than that, wala na pong iba?
3: Wala na po, ma'am.
2: Tungkol po dito sa pagkakaso, yung pong pagpunta nyo sa NBI, halimbawa po sa abogado, wala po kayong any financial help na nakukuha from anyone?
3: Wala po, ma'am. Sarili ko po, ma'am. Kay father po, labi, humingi yung panggastos lang ma'am ng pangkain, ma'am.
1: Ano ba palayo mo? Junior? June?
3: Ano, sir? Ping po, ping. Kilala ping. Ko sa tawag na ping.
1: Okay.
3: Ping po.
1: Ping, ping.
3: Yes po, po.
1: Okay. Tawagin kitang ping, ha. Ping, napanood mo ba yung press conference kahapon ni VP Sara?
3: Opo, nanood po ako sir sa ano sa interview kay Ma'am Sara kahapon.
1: Okay. At uunahin ko lang ito no, yung Jeffrey Tupas ay starring dito sa iyong sunumpaang salaysay. Ito yung Elias Jepoy Camo. Tama? Okay.
3: Yes. Opo, opo.
1: Okay. And then si Jeffrey Tupas, ano ang pagkakakilala mo sa kanya? Kasi kahapon ang sabi ni VP Sara, hindi niya ito executive assistant. No? At hindi niya ito lagi-laging kasama. Kaya nga binabanggit niya dito na meron siyang soundbite mamaya, paparinig ko para mismo marinig mo. Pero sino ba si Jeffrey Tupas? Ba't mo nababanggit lagi sa iyong affidavit itong Elias Jepoy?
3: Si ano po, si Jeffrey Tupas, una ko siya nakilala nung kasama siya ni Ma'am dito, Ma'am Sara, nung pumunta sa Manila nung 2018, kung di ako nagkakamali, hanggang nung karaban po ng HMP, nung nag-ikot kami buong Pilipinas, doon ko nakilala ng naging close si Jeffrey Tupas po na siya yung ano ni Ma'am Sara, yung parang katiwala siya, sir. Tapos pag kumain, tapos minsan may mga occasion, kasama siya lagi si Jeffrey.
1: As in, sinasabi mong kasama lagi doon sa iyong alegasyon ng mga flights sakay ng mga private plane, yung pagpunta nyo sa Marinduque, kasama lagi yung Jepoy?
3: Opo, kasama sila lagi po. Pati nung karaban po ng ano, sir, nung karaban ng HMP, kasama din siya.
1: Yung hukbong na sinasabi mo sa iyong affidavit, no?
3: Opo, yung hukbong ng pagbabago ng
1: oh.
3: HMB.
1: Okay, pero ang sinasabi nga no ni VP Sara, yung ito ha, oo. Ang sabi niya, itong si Jeffrey Tupas ay hindi niya personal aide. Pero siya ay information officer nga ng City of Davao. Ano ang preba mo dito sa iyong sinasabi na laging kasama at umaabot ang siyang kamong tumatanggap pa noong ilang mga ibinibigay mo na regalo kay VP Sara? Ano ang kwento mo dito kay, ano ang preba mo dito kay Jeffrey Tupas? Maliban doon perhaps sa picture kanya na kinuha daw doon sa Samar nung siya nagpunta doon sa lugar ninyo. Go ahead.
3: Opo. Si Jeff kasi pag may padala si Ma'am ano, si Ma'am Roy na asawa ni Sir Alan, may ano din siya, may gift din siya lagi. May nakahiwalay siya na paper bag. Ako sa kanya mismo nag-aabot, sir. Actually, kalamihan mga ano eh, mga bag. Hermes bag sa kay Jeff. Inibigay.
1: So itong claim mo dito sa iyong affidavit, ano ang hawak mong preba? Kasi yan, ikinikwento mo yan, ikaw mismo nag-aabot. Tapos sabi mo kamo, karamihan ay bag, no? Ano mga uri ito ng mga bag?
3: Mga karamihan yan, sir, mga Hermes bag po.
1: Ibinibigay doon kay Jepoy.
3: Opo, kay Jepoy, kay ma'am, tapos yung sa ibang staff, may binibigyan din namin.
1: Oo.
3: Pero ang karamihan binibigyan si Jepo at si Ma'am Sara.
1: Oo. Ano ang hawak mong preba doon, Ping?
3: Sir, yung ano sir, yung mga pictures saka yung may mga videos din ako na naisunumiti sa ano po sa NBI.
1: Mm-mm. Yung pictures kasi hindi namin ang nakikita ko lamang na picture yung mga selfie-selfie mo kasama si VP Sara at saka ang iyong dating kamo pinaglilingkuran na si Velasco. Meron ka bang ibang picture na naandoon yung Jepoy at saka identified ba yung lugar at petsa nito at pati yung video na sinasabi mo?
3: Opo, meron po, sir.
1: Mm-mm.
3: Tapos na nabanggit din ni Ma'am ni Ma'am Sara na yun nga na ako yung bantay ni ano eh, bantay nga ni Sir Alan. Kasi ganun kami kadikit ni ano ni Sir Alan, ako yung nagbabantay sa kanya para daw di makapambabae. So kilalang kilala ko ni Ma'am Sara at ni Sir Alan kasi ako ang bantay sir eh. Tapos ako yung naging ano niya, naging coordinator doon sa Pusong Pinoy sa Samar po. Nagkaroon ng ano na 4,000 votes ang sabi niya. Totoo naman yun.
1: Yung party list nitong pamilya ng mga Velasco, sabi ni Ma'am Sara, hindi naman niya inendorso yung sa Davao eh. Sabi niya, wala daw siyang party list na ini-endorso. Go ahead.
3: Opo, sir, di naman ako sir, ano sir, di naman ako pumunta nung nag-endorso siya sir ng Pusong Pinoy sa Davao. Mm. Pero yung Pusong Pinoy, inendorso niya sir sa amin sa Samar kasi pumunta siya mismo sir nung pinapunta namin sir. At mga tarpaulin, sir, kumpleto ko yun. May mga tarpaulin, mga t-shirt niya, mga damit niya.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Lahat po, binigay ko sa mga tao. Mukha niya yung nakaano, sir, sa tarp namin, sir. At kay, ano, kay yung Pusong Pinoy.
1: Mm-hmm.
3: Mukha niya, sir, ang nakalagay at t-shirt. Pwede ko din, sir, i-send sa'yo yung mga pictures. Pati yung ano namin, yung list.
1: So, ginamit ang picture yung pangalan ni VP Sara to endorse yung party list na Pusong Pinoy kamo.
3: Opo, opo.
1: Yung sinasabi ni VP Sara na hindi kahit na nung pandemic, sabi niya, part nung napakinggan ko sa press con ni VP Sara, sabi niya, nung pandemic, mahigpit na mahigpit ang bili niya sa mga taga Davao. Oo, na huwag kayong lalabas at wala din papasok. At sabi nga niya siya mismo dahil nga siya ang that time kasi siya ang mayor eh. Ang sinasabi niya ako ay busy sa aking syudad at binabantayan ko. Paano ako lalabas ng Davao mismo kung ako magva-violate noon? Nung binabanggit mo na siya ay nagpupunta nga sa Maynila at maging well, dun muna during the pandemic time. Anong katotohanan doon sa kwento mo? Gayong that time nga, eh, pandemic, hindi nga daw siya umalis on record sa Davao.
3: Yes, ganito po yun, sir. Si Sir Alan po at si Ma'am Rowena po, kilalang ano yan, sir, kilalang tumutulong nung pandemic sa buong Pilipinas. Kung naalala mo, sir, kami yung namigay, sir, ng alcohol, mga food packs. Kaya nakakapasok kami, sir, buong Pilipinas kahit naka-lockdown, sir. At may mga ano kami, sir, yung special permit na galing, ano, sir, Office of the President na nakakabit sa harapan ng sasakyan. Mm-hmm. May pictures din ako niyan. Mm-hmm. Tapos yung travel order, sir, na papuntang Cebu, Mindanao, kompleto po kami. Kahit naka-lockdown, pwede kami pumasok, sir, nung time na yun.
1: Nung time na yon, meron ka din bang preba? Anong hawak mong ebidensya sa inyong ikinikwento na nakakabiyahe kayo at pati sa Davao
3: na po? Meron din ako, sir, ano, sir, yung sasakyan namin, sir, andyan kami, nakapost din niya, may pictures kami na nakalagay sa harapan na yung ano, sir, yung allowed kami pumasok kahit anong barangay. Tapos yung pangalan ko, sir, nakaano doon, napirmado niyang ano ng ni Sir Alan po Velasco na pwede kami mag-travel, sir.
1: Okay.
3: Magdala ng donation.
1: Oo. Nung panahon na mayroong task force, no, tungkol dito sa mga, yes, quarantine. Kaya ho kami natatanong nga nito to get your side, no, Pink, kasi nga kahapon din may mga bahagi sa kanyang press ko na napakinggan ko mismo. May sinasabi din siya na hindi siya nagpupunta ng Marinduque kasi nga sabi mismo ni Lord Alan, wala kaming kalaban dito, komportable sila. At yung dakwento mong yon na nagpunta mismo si VP sa Marinduque kasi nung alingan.
3: Sir, di lang isang bisis siya, sir, pumunta ng Marinduque. Yung naalala ko, sir, maraming bisis. Kasi, ano, sir, nung nagpapagawa ng rest house si Sir Alan, sir, pinakita yon, sir, ni Sir Alan. Actually, tapos na ngayon, sir, Ano yan na rest house, sir? Bali, tatlo yung tanda, oh.
1: So, kwento mo. Ano ang detalye? Natatandaan mo ba? Kasi ang binabanggit mo dito, midterm election 2019. Natatandaan mo nung paano, bigyan mo kami ng detalye. Naalala mo, sinong kasama ni VP Sara? Ano kaya ang suot niya nung panahon na iyon? Saan siya sumakay? Galing ng Davao, papunta ng Marinduque? Saan niya sinalubong? Bigyan mo akong detalye.
3: Yes po. Yung ano, sir, yung una niyan, sir, may yung motor caravan, sir, na papuntang Marinduque. Sumunod din kami, sir, ni Kuya Victor. Nandoon na si Ma'am Sara, sir, may dala kami ng van, yung pumunta siya. Tapos, sir, ako ang naghatid sa kanya, pati kay Jeff Topaz, doon sa private plane, sir. Sa Marinduque.
1: Pakiulit lang, kayo ang sumalubong dito sa airstrip sa Manila. Pwede mo akong bigyan ng, sir, detalye?
3: Yung ano, sir, yung unang punta niya ni Ma'am Sara, sir, sa Marinduque, sir, yung ano, sir, yung mga rides sa motor.
1: Mm-hmm.
3: Mga motor.
1: Okay.
3: Motor rides.
1: Oo.
3: Nag-organize yan, sir, dito sa Manila. Tapos papuntang Marinduque, nag-Bailanto, Lucina, tapos ato Lucina to Marinduque, sir, nag-Roro. So, yung ano, sir, yung dalang cash naman, sir, yung dalang cash, gabi yun, sir, nag-advance party si Kuya Victor Choco, yung staff ni, ano, yung driver, sir, ni Ma'am Rowena. Doon kami, sir, nagkita-kita na sa Lucina, yung sa port, Lucina Fort.
1: Mm-hmm.
3: Tapos sabay-sabay na kami, sir, nagtawid ng barko papuntang Marinduque. Yun, sir, yung bago yun, sir, bago yung event, sir, ng Marinduque, yung mahal na araw, mahaba yun, eh, parang muro yung festival.
1: Mm-hmm.
3: Bago mag 14, mahaba yun na festival niyan, sir. Pumunta doon sila, ma'am. Tapos diretso kami, sir, sa Torrijos. Doon, sir, kasama yung mga security ni ma'am. Tapos yung mga nagra-ride, sir.
1: So ito ba yung kamo? Ito yung unang punta ni VP Sara doon sa panahon na ikaw yung security nitong si Velasco. Meron silang ride gamit ang kanilang mga motorsiklo. Okay. Ano ang motor ni VP Sara noon?
3: Di ko sir matanda pero yung dala niya sir yung ano yung parang Yamaha yung sir na may pictures din ako noon sir eh. Yung ginamit na yung ginamit namin sir nung nag-ikot din kami sa Mindanao.
1: So tumawid kayo, isa na kayo yung mga motor sa Roro. Paano siya umuwi?
3: Umuwi siya sir, nung ano sir, may private plane sir sa yung port ng ano, port ng Marinduque. Doon sila sir hinatid sir. Tapos nag private plane na sir pa ano pa Manila.
1: So sumakay na ng private plane si VP Sara doon sa Buak sa Marinduque. Pabalik na Manila, iniwan yung motor.
3: Opo, opo. Iba na yung nagkarga pa, ano sir, pa balik.
1: Ngayon, sino ang kasama ni VP Sara? Anong mga petsa ito? Kung maalala mo, anong taon ito?
3: Hindi ko sir, ano sir, yung exact sir na picture, pero 2019 yan sir.
1: Mm-hmm.
3: Hindi ko maano sir,
1: Holy Week. Holy Week ng 2019.
3: Holy Week siya sir, na ano ng 2019, bago yung mahal na araw talaga sir ng ano na
1: okay. Moriones Festival, no?
3: Opo.
1: Kamo. So iniwan yung motorsiklo, bahala na yung pag-uwi sa Davao ng motorsiklo, kamo.
3: Opo.
1: Oh, sino ang kasama ni VP Sara na sumakay ng eroplano?
3: Si ano po, si Jeffrey Tubas po.
1: Sino pa?
3: Tapos si ano si Di ko na sir maano yung mga security niya masyado sir eh. May security siya kasama dalawa private plane.
1: Oo, pero hindi kasama dito yung iyong principal sila Velasco, wala silang hindi kasama.
3: Hindi po nasa iwan po.
1: Nagpaiwan. Oh, ito kamo yung unang punta ni VP Sara, kailan yung pangalawa kung meron man?
3: Tapos yung pangalawa naman sir invite din yun, di ko na matandaan sir. Maraming bisis na sir eh, pumunta din doon. Hindi ko lang matandaan yung mga picture talaga.
1: Maraming beses ka mo na nagpunta si VP Sara sa Marinduque?
3: Opo, opo.
1: Yung maraming beses, ano yon? Ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat? Meron ka naaalala? At saka,
3: tatlo, apat sir.
1: Anong mga okasyon yon?
3: Ano ko na sir, kasi medyo matagal na din sir, yung mga occasion talaga na pumunta si, ano, si Ma'am Sara. I-check ko sir sa record ko.
1: Kapag pumupunta siya ron, lagi bang nagbabaylan, roro, tumatawid ang dagat, o naka-private plane? Kaninong aeroplano kung sakali man?
3: Private plane siya sir. Private din yung ano sir yung owner siya sir ng private plane galing Pasay.
1: Yung private plane na ito natatandaan mo anong kulay nito? Kanino to?
3: Red at white sir. Ano sir eh. Di ko din ano sir yung may ari sir medyo confidential siya sir. Di ko kilala sir eh. Basta yung nagpapagamit nun sir si Ma'am Rowena. Yung asawa ni Sir Alan.
1: Okay. Ngayon meron kang binabanggit din ano dito nga sa yung affidavit na mismo ikaw yung nagbibilang ng pera. Tama?
3: Opo, tama sir, tama.
1: Oo. Yung kamo dito sa yung kwento, nagbaylan pa kamo kayo papunta ng Davao, di ba?
3: Opo.
1: Oo, meron kang kwento nga kung anong ginamit yung sasakyan tapos bit-bit nyo ay cash. Tapos nagpunta yes, kayo kamo sa bahay mismo ni VP Sara. Pero sabi ni VP Sara, mali ang tinutukoy mong bahay. Hindi daw niya bahay yon. At ika nga niya, hindi ka makakalapit sa kanya kasi mahigpit ang kanyang security. Ang PSG ang kanyang security that time eh.
3: Sir, yung PSG lahat, sir. Kahit tanungin niya, sir, kilalang kilala ko dyan. Nung pumunta sila, sir, sa bahay, ako pa nag-accommodate dyan sa kanila. Hotel and lodging. Pinunta ko pa yan sila sir sa bundok namin at kumain kami doon.
1: Saan bundok yon?
3: Kaya, Kaya kilala ko, sir, sa Samar, sir.
1: Hindi, yung Samar is a different story. Ito ba yung sa Pusong Pinoy?
3: Opo, sir, opo.
1: Oh, sige.
3: Kaya inaano ko lang, sir, na imposible na di ako makalapit sa kanya, sir, na sabing mahigpit yung mga PSG. Ikilalang kilala ako nila, sir. Kilalang kilala, asing kilala.
1: Yung sa Davao na pagpunta mo, yun ang aking tinutukoy. Ito kasi sinasabi ni VP Sara. Kasi nga that time, anak ng presidente si Sara Duterte. Hindi pa siya vice president, no? So yung PSG, pinangangalagaan ng first family. So yung sinasabi ni VP Sara dito, hindi ka basta-basta makakalapit sa amin kasi nga mahipit ang PSG. Itong tinutukoy ko ngayon na kwento mo doon sa iyong affidavit, yung naghatid ka mismo, nag-land trip kayo, may dala kayong ilang million ka mo? Ilang million yung sa kwento mo na naghatid kayo ng cash mismo sa bahay?
3: Iba-iba sir yung ano sir, iba-iba yung laman sir ng ano sir, iba-iba yung laman sir ng ban. So, ang sinasabi ko sa kanya sir, kahit i-describe ko yung bahay niya sir, kasi yun ang pagkakaalam ko na bahay niya, kasi doon kami nagdadala ng cash. At nandoon yung mga PSG sir, at doon nakahilira yung mga motor niya, tapos doon kami, after ko bigay sir ng susi, bigay ng regalo sa kanya, siya mismo yung inaabutan ko sir. Tapos sabi niya, ibigay kay Jeff yung susi. Doon kami sir tatambay. Kasi lalakad ka sir ng hallway sir, papunta sa bahay niya. Tapos dito yung pictures namin ng mga security niya sir. Doon na kami kakain, na parang may reception siya sir doon. Doon muna kami pakainin, tapos mag-iinom. Saka na siya sir pupunta doon, makipag-usap sa amin. Minsan umiinom nga siya eh.
1: Ano no, pakiulit?
3: Minsan sir, umiinom din si ma'am sir.
1: Yung susi sa maleta?
3: Di sir, yung susi sir ng ban na iniiwan namin sir.
1: Yung sasakyan mismo, iniiwan nyo na, kasama na sa bigay.
3: Opo, tapos yung ano namin sir, pag-uwi, lang sir, minsan private plane, minsan naman sir, yung ano sir, yung pasahero na aeroplano.
1: So naghahatid kayo kasama na yung sasakyan sa idinideliver ninyo, pati yung kamo ay maleta ba ito o bag na may lamang pera?
3: Iba-iba sir, minsan mga nakabox, tapos may kasama din mga maleta. Kasi minsan sir, pag bailan sir, kinakaber up mo yan sir para di ma check minsan sir ng checkpoint. Di naman puro malita ang laman mo sir, kasi baka i-check. Kaya kinakabira namin yan, parang lipat bahay style kami sir. Parang kinakabiran ko siya sir ng mga kung ano-anong i-cover ko doon.
1: Ilang beses kayo nag-land trip? At sa pagkakatanda mo, magkano ang bit-bit ninyong pera?
3: Yung pinakamalaking bit-bit ko dyan sir, 500, tatlong ban siya sir. Actually sir, sa bahay ko yan tinatambay sa Samar sir. Alam din yan sir ng mga tao, ng mga taga-Samar, yung mga close ko talaga. Kasi yung ibang karton, binubuksan ko sir eh.
1: 500 million?
3: Opo, sir, opo.
1: Isang biyahe?
3: Isang biyahe, sir. Tatlong van.
1: Tatlong van kayo. Yung tatlong van na iyan, pwede mong matukoy eventually sino mga nagmamaneho nun? Kasi hindi, paano ka magtitiwala? Alam ng lahat ng kasama mo na pera dala nyo.
3: Nakakaalam dyan sir, yung isa yung katiwala talaga ni Ma'am Wen, si Kuya Victor Shoko po.
1: Yung Victor Shoko.
3: Yung nakakaalam na ang laman namin sir, pera yon. Pero yung dalawa sir, ang pagkaalam nila sir, yung parang mga duration lang doon papuntang Davao.
1: Nasaan ngayon yung Victor Shoko?
3: Di ko na sir malukit sir, di ko na mahanap siya kung asa na siya ngayon.
1: Wala na siya sa mga Velasco?
3: Andun pa rin sir, hindi yan mawawala kasi mga nasa 25 years na siya doon eh, nagda-drive.
1: Sige, so ito, dito ako muna mag... Pasensya ka na, Ping, ha, kasi kaya ako nagtatanong ng ganito kasi itong kwento mong ito, mabigat ito, no? At alam mo, kung magtatanong tayo sa mga gantong uri na mga nagkikwento, natural, gusto naming... Kumbaga, subukan ang iyong kredibilidad doon sa ilang mga detalye, no? Doon sa mga natatandaan mo, Kasi nga, alam mo, minsan kasi kapag nagsisinungaling, pabago-bago ng kwento at madalas din ay lumalabas yan yung kasinungalingan kapag hindi na makatukoy ng ilang importanteng detalye. Sana hindi, bilang isang pulis, sigurado ako, kabisado mo yan, di ba?
3: Opo.
1: Okay, sige, pasensya ka na. So, Ping, itong kalahating bilyon ang dala nyo. Naalala mo ito? Ano ang mga van na dala ninyo? Anong mga brand nito? Anong mga kulay ng van? Anong oras kayo umalis? Saan kayo nang galing? Saan nyo inipon yung pera? Go ahead.
3: Opo. Yung ano, sir, yung van, sir, kinuha namin, sir, kay ano, sir, kay Raymond, sir, kay ano, sir, R33. Yung kay Raymond, sir, doon kinuha yung van.
1: Saan lugar yun?
3: Dalawa, kasi may...
1: Saan lugar?
3: Kay Raymond 33. R33, sir, yung kay Raymond R33, sir, yung ano, sir, yung bintahan ng mga ano, mamahaling sasakyan.
1: Oh, anong klaseng van ito?
3: Yung van, sir, na ano, sir, yung GL Grandia, sir, na kulay puti.
1: Ilang van?
3: Yung dinileber namin, sir, papuntang Davao, tatlo, pero yung kay kinuha ko kay Raymond, sir, dalawa. Tapos dinala namin, sir, sa Valle Verde dito, sa 142 sa Pagita. Doon namin, sir, rinagyan, sir, ng ano, ng yung cash. Ako ang kukuha sa second floor, ikakamanda ko doon yung ano, sir, yung cash.
1: Mm-hmm.
3: Tapos ilagay namin, sir, sa van.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So
3: tapos magbayland na ako niyan, sir, ng ano, sir, magbayland ako, sir, biyahe ng gabi papuntang Matnog. Matnog to Alin, sir, tas Alin to tatambay kami ng San Isidro. Tapos papunta na biyahe ng Liti, sir. Tapos biyahe na ng Mindanao.
1: Itong van na ito, tatlo kamo, dalawa ang galing doon sa R33 na car dealer. Isa sa ang galing?
3: Sa bahay na, sir, sa Valle Verde, sir.
1: Bakit bakit doon kayo sa R33 na car dealer kumukuha ng van? Ano ba ang papel nitong si R33 dito kay La Velasco?
3: Kasi, sir, yung ano, sir, si sir kay ano yan, sir, eh, utos ni Sir Miro, Sir Kimbo, yung congressman, sir, dati ng Marikina.
1: Mm-hmm.
3: Kay Sir Miro, kasi siya yung ano, sir, siya yung nangulikta, sir, nung SOP, sir, ng ano, DP. Kaya yung ano, sir, tumatawag siya, sir, na halimbawa, Ping, kunin mo yung van doon sa ano, kunin mo yung van doon kay Raymond, kay R33. Kukunin namin yung sir ni Kuya Vic, tapos yun, dadalhin sa bahay ni Sir Alan. Mm-hmm. Doon lalagyan ang cash.
1: Mm. Mga anong pecha to? Itong kalahating bilyon ang dala niyong cash?
3: Hindi ko na, sir, maalala yung pecha, sir, pero kasagsagan yan, sir, ng 2021-2022.
1: Ngayon...
3: Speaker si Sir Alan yan, sir.
1: Oo. Yung cash na ito, saan ang gagaling? Sino naghahatid roon sa bahay ng mga Velasco umano?
3: Yung cash na yan, sir, pinipick up yan, sir, ng mga driver ni Sir Velasco. At minsan naman, ako yung nagpipick up.
1: Mm-hmm.
3: Pagaling, sir, yung collection, sir, sa DPWH, kay Sir Miro yan, sir. Pero pag dito, sir, sa mga different agencies, si Attorney Honey Sipin ang nag-ano yan, sir, nagkukolekta. Pinipick up yan, sir, ng ano, sir, pinipick up yan ng mga driver ni Sir Alan. Tapos dinadala namin, sir, sa ano, sir, sa Valle Verde.
1: Doon sa Valle Verde, sino nagkakarga o naglilipat sa kahon o maleta at sino nagbibilang para malaman nyo na ang dala ninyo kalahating bilyong piso?
3: Ako, sir, pati yung staff ni Sir Alan sa taas.
1: Ano yan? Tig-isang libo o tig-500?
3: Tig-isang libo, sir. Karamihan tig-1,000 yung dala namin lagi.
1: Oo. Maleta lagi yung pinaglalagyan ninyo?
3: Hindi, sir. May mga karton din, sir. Yung mga box. May mga balikbayang box. Mm. May box lang na ordinary. Tapos yung iba, sir, sa malita.
1: Mm. So dito sa inyong delivery kamo na tatlong van ang dala ninyo, pare-parehong Grandia ito?
3: Opo, sir. Opo.
1: Oo. Paano ang kwento mo dito? Sino nagmamaneho ng tatlong van? Ikaw ba nagmamaneho din?
3: Di, sir, security lang ako, sir. Security ako. Katabi kami ni Kuya Victor, sir. Yung dalawang driver, walang security, nakakonvoy lang sa amin. nakasunod.
1: So yung dalawang van, as in driver lang talaga ang may bit-bit?
3: Opo, sir. Opo.
1: Wala na silang ibang pasahero?
3: Wala na, sir. Wala.
1: Oo. Ngayon, kayo ang lead. Dalawa lang kayo noong Vic, kamo?
3: Opo, opo.
1: Oo. Hindi kayo takot magdala ng kalahating bilyong pisong cash?
3: Hindi, sir. Sanay na, sir.
1: Mm-hmm.
3: Ano? Maraming business na din kasi sir na ano eh, yung padalo-dalo ang malita, tatlong malita.
1: Mm-hmm.
3: Di lang, halos ganun ang routine mo sir araw-araw sa ano eh, sa bahay ni sir.
1: Araw-araw
3: normal lang yun.
1: Araw-araw ang ganun ang routine ninyo. Bakit araw-araw kayo naghahatid ng pera?
3: Opo sir, araw-araw dun.
1: Saan yung kanino yung hinahatid yung iba?
3: Ano sir, ano pa yun sir, yung hindi ko muna sir pwede pangalanan kasi under investigation pa siya sir sa ano
1: okay.
3: Sir, di pa inaayos pa sir ng NBI po, pero may meron din sir yung iba.
1: Okay, itong delivery nyo sa Davao na ito, so ikwento mo nga sa amin, ilang araw ang biyahe magmula sa Valle Verde hanggang pag dumating ka dyan sa Matnog, tumawid ka ng Allen, tumawid ka ng San Juanico Bridge, dumaan ka ng Southern Leyte, tumawid ka na naman ng dagat, papunta ng Davao City. Ilang araw ang biyahe?
3: Ang biyahe namin, sir, halimbawa, umalis kami, sir, ng 7 p.m. ng Valle Verde. Magbabaylan kami yan, sir. Darating kami, sir, sa Matnog po. Mga madaling araw yan, sir. Darating kami mga 7 a.m. Tapos pipila, sasakay sa barko. Pagkadating doon, sir, mga sabihin mo, mga 12 sa bahay ka na sa amin sa San Isidro. So, pagka ano naman yan, sir, tutulog kami, sir, bibiyahe na naman kami ng hapon. Magbabaylan na naman, sir, papuntang Talbayo, Katbalogan, Tacloban.
1: Yes. Yep. Oo.
3: Kaya nga, sir.
1: So ilang araw, yung tanong ko, ilang araw ang biyahe ninyo magmula na umalis kayo ng Valle Verde? Ilang
3: tatlo
1: gabi?
3: Tatlong araw, sir.
1: Oh, ilang gabi kayo?
3: Dalawang gabi, sir.
1: Dalawang gabi, tatlong araw ang biyahe.
3: Opo, sir.
1: Okay. So pagdating niyo ng Davao, saan kayo dumiretso? Yung dala niyo ang kalahating bilyong piso?
3: Sasalubungin kami sir, itatawag yan sir ni itatawag namin sir kay Kuya Tony sir yung patiwala ni Ma'am Rowena doon sir sa ano sa Davao. So siya na sir yung sasama papunta doon sir kay ano sir kay Ma'am Sara sa bahay niya.
1: Oo. Itong
3: tapos, pagdating namin doon sir sa bahay ni Ma'am Sara, yun nga sir, sasalubungin kami ng mga security niya. Pero ako sir didiretso doon kay Ma'am.
1: Kayo didiretso kay Ma'am Sara.
3: Ako. Sila ko yung Victor, iwan doon sir, pati yung van, pati yung driver. Iwan lang sila sir sa mga security kasi may ano doon sir eh, parang yung kamalig siya sir na malaki. Doon nakalagay yung mga motor, tapos yung mga sasakyan. Tapos may ano doon sir, yung parang ano siya sir, yung tambaya ng mga security talaga. Tapos mga pagkain nandoon. So pagkaabot ko noon sir, doon ako babalik.
1: Kaya nga, so ikaw mismo ang pupunta kay Ma'am Sara para ano ang yung delivery na ito, anong bungad mo kay VP Sara? Anong sabi mo sa kanya?
3: Sabihin ko sa kanya, sir, na ma'am, nandito yung ano, padala ni Ma'am Wen yung gift. May gift kasi yan, sir, eh, nakalagay lagi sa ano, yung chocolate, sir. Chocolate na Rolex, sir, saka yung mga watch, pati may bag. Doon ko sa kanya inaabot yun sir, yung personal na regalo. Tapos sabi ko, ma'am, yung laman pala ng ano ng van dito yung susi, iiwan ko yan yung tatlong susi sa kanya. Tapos sabi niya iabot mo kay Jeff, oi kay Jeff.
1: Oo. Yung delivery na yan, naaalala mo anong oras kayo nagkita ni VP Sara kung totoo man yan at anong suot niya kaya?
3: Gabi na yun sir yung ano, gabi na kami umano doon sir sa Davao. Tapos yung suit ni Ma'am Sarap, pang-ordinary lang siya sir na pambahay. Di ko lang matanda sir kung anong kulay, pero yung ordinary na t-shirt lang yung suit niya.
1: Sino ang kasama ni VP Sara noong mga panahong yon?
3: Si Jeff to pa sir, si yung naalala ko doon na head security niya si Sergio Roy, kasi nagbiro pa nga nun si ano sir eh, nagbiro pa si Ma'am Sara na ibigay yung isang Hayabusa kay ano kay Sergio Roy, kasi meron doon dalawa eh yung binili.
1: At
3: Yun ang
1: nung
3: pagkakaalala ko doon.
1: pero ito, meron ka bang pagtatantya dito? More or less, anong buwan ito? Anong taon ito nangyari?
3: Ano yan, sir? Mga 2019 din yun, sir, nangyari. Yung buwan lang, sir, yung i-check ko, sir, sa, ano, sa Google Drive ko yung, ano, yung pictures, kasi meron yun doon, sir, sa hard
1: Hindi
3: drive.
1: kasi kung 2019 ang sinasabi mo na nangyari, kanina ang kwento mo, panahon na speaker na si Velasco. Eh, naging speaker si Velasco, latter part na nitong ano eh, itong, go ahead.
3: Sir, yung marami kasi, sir, na delivery, sir, yung ano, sir, yung mga delivery, marami kasi, sir, mula 2019 yan, sir, hanggang 2022, nung naging speaker si Sir Alan.
1: Hindi, papano? Kasi nga, speaker si Alan, Lord Alan, speaker, most likely, baka that time, no, sa kwento mo nga, meron siyang tinatanggap. Pero kung siya'y pangkaraniwan lamang na kongresista, hindi pa siya speaker, yung kwento mo ngayon, 2019 eh. Kasi nung una sabi mo, that time, speaker na siya. Eh, kung maaalala mo, ang naunang speaker dyan, si Alan Peter Cayetano, di ba? Nag-term sharing sila.
3: Opo, sir, yung pag na-review mo yung affidavit ko, sir,
1: Okay.
3: nagbigay ako kay Ma'am Sara, sir, mula 2018 hanggang kasag 2018, tapos 29, sir, nagbigay din ako, sir, nung karaban ng HMP. Yun ang pinakauna,
1: Yes,
3: sir. Yun yung sa mga motor, sir, maalala mo, naiabot ko sa kanya yung susi kasi ganun ang routine. Tapos yung
1: Okay.
3: pag pumunta ako ng Davao, sir, may chocolate yan lagi, tapos yung watch lagi sa kabag.
1: Hindi nga, hawak ko dito, Ping, ano, huwag kang mag-alala, hawak ko itong iyong affidavit nga dito, doon lang ako medyo na concerned doon sa tinatanong kita, more, or kasi kalahating bilyon to eh. So sa akin dito kasi ganong kalaki, kung ganong kalaki ang pinakamalaki na delivery mo, more or less natatandaan mo siguro anong taon iyon at saka yung mga pangyayari. Ping, pwede ba ako mag-commercial lang sandali? Pagpagod ka na ba?
3: Ako,
1: Okay ka lang ba? Magtuloy tayo?
3: okay lang,
1: Kasi
3: sir. Okay lang, sir. Ako.
1: pasensya ka na kasi masyado akong matanong
3: Ako lang,
1: ha.
3: sir.
1: Alam mo na,
3: Okay lang, sir. Okay lang.
1: sigurado ako bilang pulis, kabisado mo mag-interrogate, di ba? Para malaman kung
3: Okay,
1: nagsasabi ng
3: sir.
1: totoo.
3: Okay.
1: Sige, diyan ka lamang, Ping,
3: Yes,
1: ha?
3: sir.
1: Oras ngayon, ganap ng 12
3: Okay.
1: minutes after 9 o'clock.
3: Yes, sir. Ako,
1: Atid
3: sir.
1: sa atin ng Boss Mastery Coffee. Salamat na marami. Panalo ka. Sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone. Mainam yan sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Abangan po ang ating pagpapatuloy sa panayam po naman kay dating Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr.
0: FM.
4: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR.
5: Gusto niyong magtanim pero...
6: B1079.
7: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Teleservicio para sa Pilipino.
11: Welcome to our balloon.
12: This is our chance to reunite.
13: Ready na ba kayo sa magic ko?
14: I see you.
15: Pinoy Microdrama is here. And it's big on the fields. Big on Microdrama.
16: Hello po.
15: Big on Micro Kilig.
17: Naman mo kayo sumimangon?
18: Hi, Miss
15: Big on Micro Suspense.
19: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
15: Big on
20: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
21: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking punta po.
15: Microdrama is big on Signal Play.
22: Mm-hmm.
5: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
6: Sa ilang lugar dito, sa lumangoy.
5: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
16: Mobile Journal, Amy Achanza po.
17: Arles de los Santos po.
18: Denise Bodisancho po.
22: Ventaninki po.
23: Las Paredes po.
24: Jeff Rivera po.
25: Julie Baiza po.
26: Kayla Macantas.
27: Mary Monreyes po.
28: Riera Pascual po.
29: Hatid

0: Ang oras, 9:16. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
2: Good morning, mga kapatid!
3: Good morning! Ating balikan po lamang si Police Corporal, dating Police Corporal Rodolfo Mondigo Gracioso Jr. Ping, pasensya ka na ha. Ping, balikan ko na lang itong 500 million kamo na cash na dala ninyo. No? Ito ba yung pinakamalaking delivery mo ng pera?
4: Opo, yan po. Sir, yung pinakamalaki.
3: Oo. Kaya nga ako nagtatanong dito kasi nga kung pinakamalaki ito, baka naman ito yung tumatak, no, sa iyong isipan. At hindi naman kita masisisi nga kasi kung ito'y matagal na, baka nahihirapan ka sa iyong recollection. Pero yun lang, no, yung delivery mo na iyon, pagkatapos mong, anong usapan nyo ni VP Sara? Cebuano ba? Tagalog ba? At pagkatapos nyo magkita, saan ka tumuloy nung gabing yon? Paano ka umuwi ng Maynila?
4: Ano yan, sir? Yung sa 500, sir. Nag-ano na kami nun, sir, pagkaiwan nun, sir, ng ban, sir. Kami ni Kuya Victor, sir, nag-ano na kami, sir, nag-private plane pa balik.
3: Saan ang galing yung private plane? Paano may private plane sa Davao?
4: May ano, sir, may private plane, sir, si Sir Alan Velasco po. Ginagamit namin lagi.
3: Ano yun? Paano napunta rin yung private plane sa Davao?
4: Di ko alam, sir. Basta yung instruction lang, sir. Punta na kami sa airport. Mm-hmm. Tapos sakay kami, sir, papunta dito sa Manila, sa hangar, mm-hmm, sa Pasay. Tapos uwi ng Valle Verde po.
3: Oh, hindi na kayo nag-overnight sa Davao? At pagkatapos ng kamo, gabi kayo nakita na umano ha, ni VP Sara, ni Mayor Sara, diretso na kayo kaagad sa airport?
4: Di, sir. Nag-overnight pa kami doon sa bahay, sir, ni Sir Alan Velasco. May bahay siya, sir, sa Davao, sir. Doon kami tatambay. Tapos, pagka umaga, sir, privately na lang kami, sir, pa balik ng Ansar Manila.
3: Saan ang bahay doon ni Mr. Velasco?
4: Yung ano, sir, sa city, pero di ko na, sir, matanda yung exactly, sir, na address niya, sir. Mm-hmm. Basta yung sa city lang, sir, ng Davao. Kasi may pinatayo din doon si Ma'am Win, sir, na ano, yung Petron Station, sa kanya din yun.
3: Alright. Ngayon, noong dumating kayo ng Manila, sakay ng private plane kamo, no? Anong klase ng private plane ito ni Ginoong Velasco? Ano, jet? Ito jet ba to? Jet?
4: Jet, sir, jet. Yung pag nakita mo, sir, yung present ng 18 Marine, sir, na white and red na private plane. Yun, sir, yung ano, sir, yung pinakita ng 18 Marine, sir, na kinargahan ng mga maleta. Mm-hmm. Yun mismo, sir. No. Yun mismo.
3: Sige. Okay, ganito ha, kasi nga kapos tayo sa oras. Sa lahat ng ikinikwento mong yan, ano preba mo? Maliban doon sa kwento mo na yan, anong preba mo? Meron ka bang video nung actual na pagkakarga ng mga pera? Meron ka bang picture noong mga sinasabi mo na pagpupuno ninyo ng maleta, ng pera? Anong hawak mong ebidensya? O kwento lang ito?
4: Opo, sir, may mga pictures, tapos may videos, pero yun nga, sir, under ano pa siya, sir, ng NBI investigation to, sir. Mm-hmm. Kaya bawal ba siya ilabas, sir?
3: Oo. Pero pwede namin malaman, yung picture ba, picture lang ng maleta, walang pera nakikita doon? Kasi, alam mo, pwede namang, di ba, magbabakasyon, may dalang mga maleta, kakarga sa eroplano, Oh, meron ba talagang actual na, meron ka bang video noon o picture noon na actual na may bulto ng pera na inilalagay sa kahon o kaya sa maleta?
4: Wala ako sir na pictures talaga yung cash na cash pinicture ako cash.
3: Okay. Paano? Wala kayong ganon.
4: Okay. Oh,
3: solo ka lang dito na nagkikwento nito. Wala pang iba ng kasama mo dati sa iyong mga alegasyon na ito na pwede magpatotoo sa kwento mo?
4: Wow, sa ngayon sir, wala pa kasi yung ano sir, yung ibang driver sir, kinakausap ko pa sir, pero parang papayag naman din sir yung iba sir.
3: Yung mensahe mo sa amo mo kay Velasco, may mga text message ba kayo? Ano ang inyong pamamaraan ng komunikasyon? Kapag nag-report ka na parang, boss, okay na, na-deliver na namin. Meron ka bang ganon? Paano ang inyong komunikasyon para malaman ni Velasco umano na nakapaghatid ka na?
4: Through Viber, sir, sa cellphone.
3: Yung
4: conversation.
3: Meron ka bang mga file niyan sa iyong telepono na mga Viber message na iyan?
4: Nandun sir sa ano sir sa hard drive ko pa sir, yun yung ano ko sir sa NBI sir, ipapasa po.
3: Nailipat mo sa hard drive mo yung mga messages sa telepono ninyo ni Mr. Velasco.
4: Opo, yung screenshot po ng mga namin sa
3: doon sa mga screenshot na ito, gaano karami ito? Sa lahat ba ng transaksyon ninyo, sa delivery mo, nag-report ka sa kanya, may file ka?
4: Hindi naman sir sa lahat kasi napakarami sir na delivery sir.
3: Mm-hmm.
4: Mula 2018 hanggang 2022, sobrang dami, di mo na din siguro sir. Kasi yung ano sir, yung Viber, pag nagpalit ka ng cellphone, nabubura siya sir yung mga messages sir.
3: Oo. So ngayon NBI ang nag-iimbestiga. No?
4: No po.
3: At dito sa iyong affidavit may sinasabi ka na hindi pa tapos ang kwento mo, 'di ba? Sabi mo dito, marami pa akong nais ibahagi. Ika mo dito, tapos kung kakailanganin ay meron ka pang mga pagpapatotoo at ilang pang karagdagan na ebidensya. Meron ka na bang supplemental affidavit matapos

0: May allegasyon si VP Sara na ito ay transactional. Kasi nga daw, maari hindi ka, kumbaga nadamay lang siya sa kwento mo. Wala naman daw kayong ugnayan o relasyon, pero nadadamay siya kasi nga meron kayong issue ng dati mong among si Velasco. Yun ang claim ni VP Sara kung tama pagkakarinig ko kahapon. So sinasabi niya rito, iniuugnay siya dahil daw sa utos ni Pangulong Marcos, no? Malacanang daw ang may pakanan nito. Anong reaksyon mo doon?
1: Unang-una po, di ako kilala sir ni Pangulong Marcos po. Napaka-ordinaryo kong pulis para anuhin sir, kilalanin niya. At di naman ako basta-basta makalapit sa kanya sir para mag-usap kami. Yun ang ano ko sir. Walang nag-ano sir, walang nag-udyok sa akin dito, sarili kong desisyon to sir. Na para mailahad din sir sa publiko sir kung ano talaga yung nangyari nung panahon ni Sir Alan Velasco.
0: Oh. May pagtatangka na ba ang kampo ng mga Velasco na makipag-usap sa iyo?
1: Si yung kapatid sir ni Ma'am Rowena sir, tumawag doon sir sa number ko na isa na hawak ng misis ko. Yun nga sir, na ang sabi niya sir, na hinahanap ako ni Ma'am Rowena bago siya umalis sir na bago siya umalis ng bansa. Hinahanap ako ni Ma'am Rowena kasi nga yung nagkasakit daw yung father ko sir, may pinaabot siya na pera kay Sir Benji na di naman daw binigay sir ni Sir Benji. Kaya gusto niya daw ako kausapin para kung ano daw yung kailangan ko, tutulungan niya ako, sabi niya. Sabi ko kay Mrs. na sabihin mo na tapos na yung usapan. Sabi ko, basta ako, yung sasabihin ko lang, yung nangyari at katotohanan lang, sabi ko sa kanya. Sabihin mo dyan sa kapatid ni Ma'am Wen.
0: Kailan yan tawag na iyan? Kailan tawag na yan sa misis mo? Kailan yan?
1: Sir, yung exact sir na oras sa kayong araw, nandoon naman sa cellphone, sir, yung
0: record. Kailan yan? Yan ba ngayong October na o nung September pa?
1: September po.
0: Oo. Anong petsa ka ba nag-execute ng una mong affidavit? September 14.
1: I-check ko sir yung
0: Mm-hmm.
1: Kasi wala akong hawak sir na kahit anong papel dito sir.
0: Oo nga, pero kasi dito sa hawak kong affidavit, ito ay subscribe and sworn no, September 14. So nangyari ang tawag na yan pagkatapos na ng affidavit mo.
1: I-check ko sir i-check ko yung sa cellphone ko sir kung anong araw yung tumawag si Sir Junior sir.
0: Ang pamilya mo secured na ba? Meaning, kasi alam mo na, meron ka bang kaisipan na ganon o may pangamba ka na baka malagay sa alanganin ng pamilya mo ang asawa mo tsaka mga anak mo dahil dito sa iyong ginawang ito?
1: Opo, actually sir, sa ngayon nag-apply na ako sir na yung sa WPP para pamilya ko mailagay sa safe na lugar sir.
0: Mm-mm. Si papa mo namatay, no? Kamo?
1: Opo.
0: Si mama mo nandiyan pa ba?
1: Wala na po, patay na din siya. Tapos isang anak lang ako, sir. Kaya nga, yung sakit na, sir, na hindi ako tinulungan, na parang ganun ang ko sa kanila. Si isang anak lang din ako, sir.
0: Ilan ba anak mo, Ping?
1: Actually, sir, yung anak ko, sir, di ko na lang sir anuhin sir para sa safety din ng
0: sir. Okay, sige, nauunawaan namin. Ganito, bago ka lumantad at magsabi nitong mga kwento mong ito, bago ka mapunta kay Father Flavi, yung bang misis mo kinausap mo tungkol dito? Sa decision mo na ito?
1: Opo, kinausap ko din siya. Ang sabi niya sir, malaking gulo ang papasukin, ganun. Sabi ko, hindi, basta yung dala natin yung katotohanan lang, sabi ko sa
0: kanya. Okay.
1: Hindi naman ako takot, sabi ko sa kanya.
0: Oh, sige. So, ngayon, kamo, meron ng yung kapatid noong asawa ni former speaker ang tumawag sa iyo. Ngayon ba may paramdam sa iyo, pati yung kampo ng mga Velasco, meron bang...

0: mga ganun ngayon na paramdam dyan?
1: Yung ano sir, yung kapatid ni sir ano sir, ni Sir Velasco, si Sir Junior, pag tiningnan mo sa post, nag-post nga siya sir na sila ang kaibigan ko, pero ngayon hindi na. Tapos ano niya, BP Sara Duterte, hindi na daw niya kaibigan ngayon. Yun ang ano niya sir, pagka-post niya dito, pag tiningnan mo.
0: O sige. So ganito, sa lahat na nakikinig na nanonood sa amin, ang Ping, sana ano no, hindi ka madala sa aming mga tanong this morning kasi gusto lang namin din kumbaga mahugot sa iyo ang katotohanan sa iyong ikinikwento sa magitan nga ng ilang pang mga sagot sa aming katanungan. Ano ang mensahe mo dito sa pamilya Velasco na naging dati mong amo at sa mga tao na may duda sa iyong integridad? Oo, at maging sa pagsasabi mo ng katotohanan. Go ahead.
1: Opo. Sir, pwede ba sir muna mag-konting paliwanag lang sir yung regarding sa dismissal ko?
0: Go ahead.
1: Kasi yun ang inaapo sa nila sir eh.
0: Go ahead, Ping. Go ahead. Sige, go ahead.
1: Opo, opo sir. Ang sinasabi kasi nila sir na dismiss na ako, yung totally dismiss. Di ba sir yung sabing dismiss ka? Actually sir, nag-ano ako ngayon sir, nag-request ako doon sa nag-request yung lawyer ko sir papuntang ano sir sa Krami sa IAS po para mabigyan na ng ano sir, mabigyan na yung ng resolution yung motion for reconsideration ko sir ng case ko. Kasi wala pa siya sir finality si ano sir si Chief NP. Wala pang final decision yung ano ko sir, yung MR, yung motion for reconsideration sir.
0: So hindi pa final para, ang dismissal mo kumbaga, Ping?
1: Opo, di pa sir, kasi nakapag-MR pa ako sir, nakapag-MR. Kaya kung may finality sana sir, halimbawa, nag-final ng decision si Chief NP na dismiss ka na talaga, para makapag-apila naman po ako doon sa NAPOLCOM. Kaya ang sinasabi ko, di pa naman ako totally dismiss. Yun ang pinapaano ko sa kanila sir.
0: Okay.
1: Yung pinapaabot ko sa kanila. Dapat,
0: sige.
1: Tapos yung pangalawa, sir, yung case ko na yan, dapat imbestigahan din nila ng maayos. Kasi wala nga, sir, pumunta dyan, sir, na complainant. Dalawang ano yan, sir, dalawang case na pinail, iisang pangyayari. Yung allegation yan, sir, may binuldozer ako doon sa ano, binuldozer ako, sir, sa dyan, sir, sa Rizal. Hindi naman ako driver ng bulldozer. Tapos basta may pumunta lang doon tao sir, nagsumbong sa kanila. May si Gracioso, may binuldozer. Wala, di siya umatin ng hearing. Tapos bigla sir, aanuhin ako, na-dismiss na. Tapos nakapag-MR pa naman ako, wala pang finality sa ano sir, sa order. Dapat binigyan nila sir ng ano, ng resolution na dismiss na ako para makapag-appeal po ako sa NAPOLCOM.
0: O sige, so kami din ay maggagawa dito ng kaparaanan para makontak natin. Yan ba ay saan nakapending yan sa Krame? Sa office ni Ginoong Nartates ng CPMP?
1: Opo, nandiyan na sir. Sa
0: okay.
1: Kay Sir Nartates po yung
0: sige.
1: Ano po. Yung,
0: okay.
1: Tapos sige. Yung ang sabi naman sir, yung demotion ko po sir. Yung demotion ko naman sir, ikwento ko na din sir. Yung demotion ko sir, nakapending siya sir sa ano, sa NAPOLCOM po. Yung demotion ko ngayon. Tapos pag tiningnan mo naman yung case ko niyan sir, yung pinay lang sa akin sir ng CIDG, obstruction po saka direct assault. Yung nangyari sir, yung nangyari niyan sir, tulog kami ni Missy sa bahay, mga nakasibilyan sila pumunta, mga CIDG, mga nakasibilyan sila sir, pilit kami sir na pinapasok sa van nila. So si Missy sir kinulong nila, obstruction yung ano,
0: saan nangyari yan?
1: Dito po sa bahay sa Pasay po.
0: Okay, sige. So pending ito ngayon. Sige. So
1: pending yung ano sir, yung demotion ko. Kaya masakit sa akin sir na inaakusahan na ganito yung credibility ko sir. Never naman never ako sir na involved sa kaso na rape. Never ako na involved sa estapa, never ako na involved sa kung anong involved sa ano sir, yung simpleng kaso na sinabi na nagbulldozer ako. Tapos yung demotion ko, di nila inimbestigahan. Pinasok kami ng mga CIDG, wala naman warrant. Ang allegation lang, sir. Puro lang allegation, di ba, sir? Dismiss ng korte.
0: Okay, sige.
1: Yun yung, ano, sir, yun yung mahirap para sa side ko na ginanon ako.
0: Sige, salamat din at naparinig mo sa amin yung kamo ay mga kadahilanan kung bakit mayroong question ngayon sa iyong status as a police corporal. So aabangan natin ang resulta nitong dalawa kamo no dito sa Napolcom sa demotion at saka yung dismissal from service. Sige, yung panawagan mo doon sa iyong dating amo, kung meron ka sa kanilang mensahe at pahabol lang ito. Kasi ngayon, siguro, alam mo naman, yung mga sinasabing mga umano'y taga-deliver ng maleta, yung 18 na mga maleta boys kung tawagin, ang iba doon nagbaligtaran na. Kaya ngayon pala may nagsasabi, baka naman dapat ikaw, eventually, bumaligtad na. Sige, so ano muna ngayong mensahe doon sa mga dati mong amo na ngayon, palagay ko, obligado rin magharap ng kanilang panig sa NBI. Go ahead, Ping.
1: Opo, kay Sir Allen at sa kay Ma'am Rowena Velasco, dapat sir makipagtulungan na lang sila sa investigasyon para ano sir, ma-resolve natin yung ano yung nangyari talaga nung time mo sir. Tulungan mo yung gobyerno kasi alam mo naman sir sa sarili mo sir na sa'yo naman talaga nagmula yung sinasabing flood control sir. Tapos yung ibang ano mga SOP. Alam mo yan sir sa sarili mo si Sir Alan na ano din may kasalanan ka pero siguro naging instrumento ka din lang sir. Pero dapat sabay na tayo dito sir na para mabago yung ano sir, yung mabago yung kalakalan diyan sir sa ano sa corruption.
0: Sige.
1: Yun ang ano ko sa kanya sir na dapat tulungan niya na lang yung administrasyon para mabago yung korupsyon. Sa kanila nagsimula sir eh.
0: Sige. So masasabi mo doon sa mga ngayon pa lang baka nagsasabi na rin na bukas makalawa babaligtad ka rin.
1: Hindi. Kahit sir magpipikan sir lang ano di ako babaligtad kasi yung dalawa katotohanan yung 18 Marines baka kwento lang nila yun sir. Kasi ako, tumira ako, sir, ng 7 years kay Sir Alan Velasco. Di yung kwintong ano lang, sir, kwintong isang taon lang. Tumira ako sa kanya. Lahat na bagay dyan sa bahay, kabisado ko. Hindi lang to, sir. May mas malalim pa dyan ng mga kwento. Kaya alam yun ni Sir Alan, sir.
0: Sige. So, Ping, salamat na marami. Salamat din kay Father Flabby ha, sa pagpayag niya na maging daan nga para sa ating panayam na ito. At uulitin ko lang, humihingi ako, ha? Nang dispensa kung may mga katanungan ako na masyadong matitalye kasi nga gusto ko lang din malaman nga ang katotohanan dito sa mga kwento mong ito at aabang kami sa iyong binabanggit na karagdagang pang affidavit sa mga darating na araw. Damong salamat na himo, Toy, ha? Paghihina ikaw. Damong salamat.
1: Salamat. Opo, sir. Salamat po. Mapahinga agasan.
0: Salamat na marami. Thank you. Yan po si si Police Corporal Rodolfo Mondigo Gracioso Jr. Abangan po ang abogado mismo ni VP Sara dito po sa kasong ito sa naging salaysay nitong si Gracioso sa NBI. 2 FM.

0: mukha sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo.
0: At sa komentaryong hindi bias.
2: Sabi ko, andyan na tayo sa
0: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
3: By June 30, yung...
0: Dahil dito, bawal ang fake news.
4: Sa mga issues sa bansa, no? No, yung bill...
0: Kasama sina Jovi Francisco, Maricel Halili, at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
5: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit with Summit Water. Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: At Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
2: True FM.
3: Paumanhin po kay Attorney Paul Lawrence Lim. Naghintay siya sa ating panayam na ito. Pero mainam nga po at na kanya pong napanood, napakinggan mismo yung ating naging interview kay Ginoong Gracioso. Cha, please.
4: Magandang umaga po, Attorney Paul.
5: Good morning, Ma'am DJ Chacha and Sir Ted. Salamat sa pagpapaunlak ulit.
4: Salamat din po. Pasensya na po sa pag-aantay at medyo napahaba yung usapan with Gracioso. Unahin po natin yung sagot niya doon sa sinasabi po ni VP Sara kahapon na ang administrasyong Marcos Jr. daw po ang nasa likod nito pong paglabas ni Gracioso at paninira sa kanya. Sabi po ni Gracioso, hindi kami magkakilala. Ang paglabas ko ay para lang ilahad ang katotohanan. Ano pong tugon niyo doon?
5: Well, masasabi ko lang dyan, ha, Ma'am DJ, no, is pag makita mo naman doon sa sinumpaang salaysay ni Mr. Gracioso at base na rin sa interview na ginawa ninyo kanina, no, na malinaw naman na inaamin niya na marami daw siya di umanong mga pinagkatida, no, na mga kung ano mga maleta, mga pera, di umano, no. Pero sa kanyang sinumpaang salaysay, saka ito rin sa panayam ninyo, eh si Vice President lang naman yung kanyang binabanggit, no. At yung pamilya Duterte rin, no, sa kanya sinumpa ang salaysay. In fact, kung tinanong ni Kuya Ted, no, yung si Mr. Gracioso kung sino po ba yung ibang mga pinagkatidan nung supposedly araw-araw na kalakaran nila noon, eh ayaw pangalanan ni Mr. Gracioso at sinasabi lang niya na ito raw under investigation. Pero kung under investigation pa ng NBI, eh bakit si VP Sara at ang kanyang pamilya ay dinamay na niya, no, at paulit-ulit na dinidiin, no? So at sige, ito ay kukonekit po ito doon sa kung sino ba talaga yung nasa posisyon ngayon na binabanggit ka ng aming kliyente na may interest na siya ay tanggalin, no, sa politika. At ito na nga yung kaaway sa politika na ito na nga masasabi natin ay ang administrasyon.
4: Bukod po doon sa mga nailabas na ni VP Sara kahapon, may mga pinakita siyang litrato. Eh. Ang binabanggit naman po ni Gracioso ngayon, meron siyang hard drive, nakasave daw po doon lahat ng screenshot ng conversations with Velasco, mga litrato, mga videos ng deliveries. Meron pa po bang ipakikita pa si VP Sara na iba pang mga ebidensya para po mapasinungalingan ito pong mga naging pahayag ni Gracioso ngayon lang? Hindi po nagbabago yung statement niya mula sa affidavit noon hanggang sa interview kanina with Manong Ted.
5: Well, actually, marami, to be very candid, marami akong napansin na pagbabago, no? Actually, sa kanyang mga sagot kanina, sa mga nakasulat rin sa kanyang sinumpang salaysay. Pero ganun pa man, to answer your question, kung meron pa ilalabas na ebidensya, o alleged na evidence, si Mr. Gracioso, eh, ito'y tatanggapin namin, no? Kung magbibigyan kami ng kopya. At syempre, sigurado naman kami na may mapakita namin yung ebidensya namin na hindi ito totoo. In fact, yan yung hiningi namin sa NBI, no? Sir Ted, Ma'am DJ, nung pumunta kami sa opisina nila para humingi ng kopya ng sinumpaang salaysay ni Mr. Gracioso. Pero ang paliwanag sa amin, ito rin mga ebidensya ang binigay sa kanila ay ini-evaluate pa kaya at ino-authenticate kung totoo ba, kaya hindi pa kami mabigyan. At sinabi naman ng Vice Presidente sa kanyang sinumpaang salaysay na hintayin niya, no, na pag may lumabas pang mga ibang detalye o ebidensya itong si Mr. Gracioso, kaya naman namin itong sagutin.
4: Oo, dalawang bagay po, Attorney Paul. Sabi niyo po wala pa kayong kopya ng affidavit, pero sabi niyo rin po meron kayong mga ilang napansin na pagbabago sa naging affidavit niya sa mga naging sagot po niya kay Manong Ted. Ano po yung mga pagbabago sa statement niya?
5: I'm sorry, just to clarify, Ma'am DJ, no, meron kaming kopya na nung kanyang affidavit galing sa NBI. No, nung
4: thanks for clarifying. Opo.
5: Ang wala kami ay yung mga sinasabi niyang ebidensya. No? Mm-hmm. So hiningi namin yon pero hindi pa rin kami pwedeng bigyan. Just an example, no, binanggit kanina, no, nung siya ay kina-cross-examine, no, ni Sir Ted, no, tungkol sa kanyang kwento, ay yung pagkatid niya, kunyari, no, 500 million na napakalaking halaga, no, na di umano na overland, no, land trip daw nila ito dinala. Ang kwento niya ay tatlo raw na sasakyan, no. I think malinaw 'yon sa interview ang ginamit nila para ihatid tong 500 million.
4: Oh.
5: At sa kanya, pero sa kanya sinumpa ang salay at itong dagdag ko rin na kinuha raw niya yung sasakyan nito sa R 33,
4: opo, no?
5: Yung isang negosyante nagbebenta ng sasakyan.
4: Mm.
5: Pero sa kanya sinumpa ang salaysay, ang nakalagay doon dalawang sasakyan lang yung ginamit nila eh.
4: Mm.
5: Doon pala makita mo na magkaiba na yung kwento, no? Mama DJ. Mm.
4: Sige po, kasi ang pagkakarinig ko rin kanina, dalawang sasakyan, dalawang van yung binanggit. Pero ipaparecall ko po, tatlo pala.
3: Tatlo ang sabi niya.
4: Ang una ko kasing dinig, dalawa.
3: Kasi sabi nga niya, yung lead car, sila noong kuya, yung Choksong ba yun?
4: Oo.
3: Tapos may driver sila, yung dalawang van, nakasunod raw, driver
4: maleta.
3: Lang.
4: Oo.
3: Driver lang, so tatlo. Dito nga sa affidavit. Anong page yan na attorney? Yung binabanggit mo na...
5: Paragraph, specifically, paragraph 36, sir Ted, page 6.
4: Mm. Dalawang van din po. Oo.
3: 36, ito yun.
4: Na dalawang van.
3: Dalawang Grandia.
4: Ayan, same model naman. Pero attorney, ano pa po yung iba na napansin nyo na naging pagbabago? So from 2 vans, naging 3 vans na sa kwento ngayon, may ilan pa po ba kayo napansin kanina na changes sa statement ni Gracioso?
5: Well, may mga dinagdag din siya, no, Ma'am DJ, no, kasi hinahanap ko nga yung Hermes bag, eh, no, nabanggit niya, nag-aatid daw ng Hermes bag at marami pa ibang klaseng bag, no, very general yung kanyang mga answers tungkol doon, no, yun, yung mga bagay na yun, no, hinahanap ko sa kanyang sinumpang salaysay, parang hindi ko mahanap, eh, no? So, yan, isang example lang naman, yan, yung iba siguro hindi ko na lang banggitin kasi I would just reserve that for our, later on, no, pag kami na ang, may pagkakataon na siya ay i-cross-examine kung sakali man.
4: But definitely, kagaya po na nabanggit nyo kanina, aside dun sa naging press ko ni VP Sara, meron pa kayong ibang mas matindi pang ebidensya na talagang magpapatunay na nagsisinungaling lang itong si Gracioso?
5: Oh well, definitely ma'am, no? But again, we have to reserve it for whatever yung ilalabas ni Mr. Gracioso. Ang problema kasi dito sa mga gintong klaseng salaysay at mga akusasyon na katulad rin ito nung ginawa ni Mr. Madriaga, no? Before, is very generic, no, very general yung kanilang mga statements, no, kaya nila ginagawa yan ay para mas mahirap, no, sagutin, kasi kung sabihin niya katulad ng sinabi ni Mr. Gracioso na paulit-ulit daw since 2018, no, halos araw-araw deliver sila, tapos sa kanyang affidavit sabi niya maraming beses pa siya nagkatid ka sugdi umano sa kay VP Sara. E paano mo sasagutin naman yung mga yun, ano? So, we will definitely bring out our evidence pag mayroong details na kailangan banggain. Kasi wala naman sa amin yung burden, eh. Nasa taong nag-aakusa, no, Ma'am DJ?
4: Opo. Attorney Paul, meron din po ba kayong ebidensya doon po sa nabanggit nga kahapon ni VP Sara na ang nasa likod po nito ay ang Marcos administration?
5: Ako personally, no, I would say that the reason why the Vice President says that is because alam naman natin ang katunggali niya sa politika yung administrasyon, no? And yung timing, no, ng paglabas nitong si Mr. Gracioso, no, coinciding with the impeachment complaint, coinciding with the great threats cases that we are handling also, no, and iba pang mga alleged investigations into the Vice President and her family, it's too much of a coincidence, no, para ito ay biglang sabay-sabay na nangyayari ngayon, no. Lalo na, na para palapit na supposedly yung magiging end, no, or decision doon sa impeachment complaint.
4: Mm-mm. So Attorney Paul, base po sa sagot ninyo, ang basehan lang din ng kampo ni VP Sara ay yung naging alita na nila ng Pangulo. But other than that, wala pong ebidensya na hawak yung kampo po na magpapatunay.
5: Well, actually, mga circumstances, no, at mga facts na hindi ko lang muna babanggitin, no, kasi syempre, nabinanggit rin naman ng Vice Presidente yon, no, doon sa kanya sinumpang salaysay. And I will just leave yung mga matters na yun doon.
3: Okay, Attorney Paul, kailan magbibigay ng panig ang Vice Presidente sa NBI? May imbitasyon sa inyo para sa inyong panig at meron ba kayong kaukulan din na affidavit na ilalabas ang inyong kliyente?
5: Yes, Sir Ted. Nabanggit naman ng Vice Presidente na nung nag-respond siya, na nagpapasa siya statement niya, yun rin naman yung magiging basihan ng kanyang sinumpang salaysay. At nabanggit rin niya na isasabit namin yun, hopefully by tomorrow, October 8, no, sa NBI, provided na siyempre makarating dito on time, no, yung kanyang affidavit dahil siya nga ay nasa Davao pa.
3: Ang sabi ng NBI, better daw na si VP Sara na ang magsampa ng demanda labang kay Gracioso at hindi ang NBI, dito nga sa aligasyon na pagsisinungaling under oath nitong si Gracioso. Ano pong reaction dun ng inyong kliyente?
5: Well, definitely ho, no, kasama naman yung Sir Ted sa mga options, no, ng Vice Presidente. Pero nabanggit na rin kasi ng NBI Director himself, no, si Director Matibag, na yun nga, pag meron na pagkaalaman na nagsisinungaling na under oath, na nagsubmit, ginamit pa ang NBI, no, para sa kanilang pagsisinungaling, para kunyari sirahan ng isang politiko katulad ng Vice Presidente, eh, dapat ito'y kasuhan din, no? So ito'y maaari namang gawin ng NBI, whether directly or to refer it to the appropriate government agency.
3: Meron ding binabanggit na ano, no, na maliban kay VP Sara, pati ang pangalan ni Congressman Pulong nabanggit din dito sa kanyang affidavit. Meron bang ano? Meron ka bang balita kung ano ang balak naman ni Congressman Pulong?
5: Unfortunately, Sir Ted, I'm not authorized to speak for him, and honestly, wala naman talaga akong knowledge, no, wala kaming communications ni Congressman Pulong, so I can't answer that question.
3: Okay. Attorney, kanina sa aking pagtatanong, ano ha? Kasi may mga pagkakataon na mga tumitistigo o nagbibigay ng salaysay na halos perfect yung kanyang kwento, pag memorize niya, pag binalikan mo siya, ganun pa rin, ano? Yung iba nga masyadong madetalye. Minsan kasi sa pagtatanong, maging sa mga nag-iimbestiga, kapag sobrang perfect, sobrang detalyado, may duda ka na mukhang gawa-gawa lang o kaya naman talagang pinagplanuhan yung kanyang salaysay. Kanina, may mga nakakaligtaan siya, meron siya hindi mabigyan na detalye. Kaya sa iba naman ang pananaw na mukhang mas nagsasabi ng totoo yung ganong uri ng mga naghahayag ng salaysay. Kayo ho, bilang isa ring batikang abogado, anong basa mo doon sa ganung uri ng statement o pagsagot sa aking katanungan kanina?
5: Salamat, Sir Ted. Unang-una, salamat at binola mo po ako maging batikang abogado. Pero yan nga ang purpose ng cross-examination, Sir Ted. And in fact, you gave a very good example earlier on how it's conducted, kung paano dapat mag-cross-examine ng isang testigo. Kukopyahin ko na lang yung inyong cross-examination. Ha? But yun nga, ang purpose kasi niyan ay maglabas, no, na mapalabas yung katotohanan. Kung ano ba talaga nalalaman ng isang testigo? Ito ba ay nagsasabi na totoo? Yung mga recollection ba niyan na nilabas siya kunyari sa kanyang testimonya o sinumpang salaysay ay tailor fit or inimbento lang niya kaya yun ang kanya naalala? Tapos pag tinanong mo na ng detalye, wala na biglang maalala, no? Halimbawa na lang, sabi niya, di ba, kakilala niya si, may binanggit siya na isang pangalan ng isang security, no, ni VP Sara kanina sa pagtatanong mo, Sir Kiroy, sabi niya, yun lang naalala niya. Nung tinanong mo, sino po bang kasama mo, na sino po ibang nandoon na security, hindi na niya maalala. Sabi, pero ang sinabi rin niya nung una, close siya sa mga to dahil kilala raw siya, no? Makit pa nga sila sa bundok daw, magkakasama sila. Pero ni isang pangalan, wala siya maalala, no? So yung mga bagay na ganyan, pati na rin yung tinanong mo siya tungkol doon sa message di umano ng sa kanya ng o sa asawa niya ni ng may bahay ni dating House Speaker Velasco this year lang no September, tinanong mo siya kung kailan na yung komunikasyon na yon, yung ba ay before or after yung sinumpang salaysay. Pero hindi niya maalala ito, no? Kailangan doon i-check yung cellphone niya, no? Nahawak lang naman pala niya, no? During the interview. Pero naalala niya mga bagay supposedly na nangyari way back in 2018, 2019. Mm-hmm. So ito yung mga bagay na ito na nagpapakita na selective, no, yung kanyang memory. Ito rin yung nakikita sa korte pag nagka-cross-examine, Sir Ted. Just like what you did.
3: Okay, sige. So attorney, ano ang inyong babala, kung meron mang pumbabala o mensahe sa aming takapakinig na nakapanood at takapakinig ng buong interview ito para po sa aming pagtangkilik sa informasyon na aming napakinggan mula kay Gracioso?
5: Maraming salamat. Well, sa lahat po sana, I think mag-ingat po tayo sa mga gagawin natin mga paratang. Kung meron tayong mga gustong isiwalat kunyari sa tungkol sa gobyerno, kung totoo man ang inyong pure, ang inyong intentions, it should be done in the proper way, no? And backed by evidence. Huwag po yung pupunta kayo sa media para maglabas kunyari ng isang kwento na hindi naman ma-verify, no? So, mas maganda po siguro para hindi kayo magkaroon ng problema sa batas, dumaan lang sa tamang proseso ng investigasyon.
3: Okay, sige po. So, Attorney Paul, salamat na marami sa inyo pong pasensya, ha, kanina po sa aming pagpapahintay sa inyo. At kami po ay nagagalak nga din na available kayo para po agad-agad sa panig po ni Vice Presidente. Kayo po yung tinawag kong batikan kasi hindi naman siguro kukuha po ng ng abogado ang Vice Presidente para sagutin po itong particular po na isyong ito.
4: Thanks, Attorney.
3: Sige po. Sa ulitin po, Attorney Paul.
5: Maraming salamat, Sir Ted, Ma'am DJ.
4: Salamat po.
3: Thank you very much. Attorney Paul Lawrence Ling, ang abogado po ni VP Sara in this particular case. Ano po? Ito pong kaso po ng sinisiwalat umano ni Ginoong Gracioso. At muli po, salamat din kay Father Flavie sa kanya pagiging daan po para natin makapanayam. Ito pong si Police Corporal. Ano ho? At meron siyang ano sa atin, ha? Panawagan doon sa kanyang kaso nga daw po sa PMP at maging dyan sa Napol.com. At kanyang kinaklaro nga yung kanyang status sa pagiging isang police. Okay? So mga kapatid, kami po yung nanawagan kanina, ha, para po sa ating pong pabida sa True FM. And definitely po, huwag kayong mag-alala. Carry over yan yung mga entries today. Yan po ay today. And tomorrow po may panibagong entries. Tayo po ay magdadalawa, tatlong winners for tomorrow. You know what I'm saying?
4: Thank you so much, Presiding Chair. Can okay. I make a manifestation? Oo. May 1 minute gap pa tayo. So wala pong aalis, mga kapatid. Magbabalik pa rin po tayo. Dito po yan sa 105.9 True FM.
6: True FM. Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng...
7: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
8: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
7: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan, Taylor Servicio para sa Pilipino.

0: Madam Chair, may mga nabanggit po si Pink kanina na ilang po mga pangalan ha sa atin naging panayam. Tatawagan po namin sila sa kanilang kaukulang pong panig. Of course, no? Ang panig po na mag-asawang Velasco at yung pahong ilang pa na nababanggit kanina. Okay, para po lang sa kanila pong kaukulang panig kung nais po nila magbigay ng kanila pong panig sa naging salaysay po sa atin kanina sa ating panayam. Dito po kay Ginoong Gracioso. So girl, magbibigay ka muna ng oras.
1: Magbibigay muna ako ng oras, partner.
0: Yes, oo, partner.
1: Eh, ako, pagka ako'y nalagay sa aberya, pwede ba kita kuning abogado? Abogado ka daw ba? Yung mga nakikinig sa atin eh, yun ang sabi. Si Sir Ted po ba, abogado, NBI, police? Siya po ang pasagutin nyo mamaya. Ang oras mo na 9:59. Hatid po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. www.mayetdelarosa.ph. At sa Facebook, araw-araw may live selling po dyan. Open na rin po ito for franchise. Ang pinakabago po nilang branch ay sa My Festival Mall in Alabang.
0: We'll see you again tomorrow, mga kapatid, sa ating mga nagbigay po ng entries. Huwag kayong mag-alala. Bukas po tuloy yan sa mga yes. nagpadala ng entries today set, ha? Save mo yan dahil kayo po ay qualified pa rin. Winner for today and winner po for tomorrow. Alright, so...
2: B1079 Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
3: Time check brought to you by
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Time check brought to you by
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: That song was brought to you by
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Kalunggahan na pampananaw? Myopia? Diabetes? O eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Balik ang palag.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Born for Happiness.
1: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
2: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
5: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
4: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
5: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
4: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
7: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, prime ang resulta.
8: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
5: gamot. B107.9
6: Light and easy on B107.9.

0: Hakim ko para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hiha later.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo.

0: control now at gawing test-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: And easy on B 107.9.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tacloban, are you ready for an unforgettable night of music, nostalgia, and timeless love songs? The iconic voice of Fra Lipo Lippi, Per Sorensen, is coming to Tacloban for Stitches and Burns the Philippine Tour. Get ready to sing along to the songs that became part of our memories, including Every Time I See You, Beauty and Madness, Stitches and Burns, Light and Shade, Later, and Shouldn't Have to Be Like That. Catch Stitches and Burns, the Philippine Tour on October 25th, 2026, Sunday at 8 o'clock p.m. at the Tacloban City Convention Center. Tickets are now available via Ticket Melon. VIP 7,000 pesos VIP, 5,000 pesos

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Tara na!

Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Mayong hapon, kanino tayo mga higala. Mopeng akulob, mga kapatid, mga sir, mga ma'am, kumusta? Sana nasa mabuti tayong kalagayan. Daha maupay nga panginabuhi ng panlawas. Okay. Miyerkules na kita, mga kapatid. Atin sa City 9 ng bulan itong Oktobre. Hindi na may ha. Kamanit kalag-kalag, Pasko na. Relax lang tayo. Darating din yan. Mga Pasko at mga bagong taon, lilipas din yan. Okay. Nga di kita kasangkain at mga imang rawon. Yan ang akulog. Iba talaga ito na sitwasyon na pagkaya, di ba? Sana uy, nagdamo manan o naibanan ang waray mga trabaho. Agoy, ini nga panginabuhi ang Pilipinas. Bagaman lainin pataas, pababa. Ganon talaga ang buhay, magaano man kita, di ba? Pilipinas ngan Poland, oh, pinakurukusog ang legal nga pakig himangraw, labis na yun nga extradition talk. Aman nga nakaandam an aton Malacañang nga tikangan ini. Sige, kung na siya man, di maupay. Agoy, Department of Energy, ging klaro nera nga andam hera. Kung baga makaigo haton itong Super El Nino. Tralala. Sa ilungunit ni, nilungunit ng pagkataas ng paghabog at presyudlana, nilungunit na kasi bantayan niya sa Department of Energy. No, ko. International Criminal Court Prosecutor. Wah? Bagawaray umuyon. Hanmus yun. Dipinsa ni President, former President Digong, nga limitahan ani napulo 10,000 nga ebidensya. Wala ka din kadamu-damu. Inalasan nga awan mga tagay si prosecutor nga lang wala ka din ka 10,000 nga ebidensya. Makati Regional Trial Court man pina-aaresto hi Congressman Leandro Lebeste. Agi daw kay anak ini ni Madam Lorin Ligarda. Lorin Sinta. Ha-ha. Umakyat sa papaya. Ha-ha. President Bongbong Marcos, pagsakophan teritoryo, pagbagohan territorial boundaries man, diri naman kakarawat, di ka tanggap-tanggap, diri niyo kakarawat, kaya ano liwat. Sige, ganun naman talaga ang buhay. Abang may buhay-buhay. Grabe, ano. Maabotin 11 kabilyon. Hala. Kinakalasan makindaon ng bilyon, trilyon. Bisa kung nakin maaar, mag-ihapin nga 11 bilyon. Ano na rin pag-ihapin, engineer, mga kasangkay, maaar ang kawin pag-ihapin. Ako wari pa mag-ihapin. Kinakin maaar, mag-ihapin 11 kabilyonis. Ha? 11 billion assistance. Ha? Ipanahatag han gobyerno ha mga
magsasaka, mga paraguma nga apektado hini nga El Niño. Gida. Marabi ano. May tubtub pa hini nga dahiton. Kung first quarter until next year, that is March. January, February, March. Di ba? First quarter ito. Kaya mong sharing ito na baga pag-asa. May pag-asa ba kita hini? Waray na good. We na during a crisis. Di ba? Amo niyan sinisharing ni mo. Unemployment rate hanasod humabubo, mabutin 5.3% hining Agosto. Karagsin yun ini. Waray mga trabaho hanasod, waray mga trabaho. Oo, nagahabubo. Karagsin yun hanuna had damon wala trabaho, yun ang nagkabubo. Bugo ginlilipong-lipong wala kita, ginlilipat-lipat. Kung maser nila ka mo, nagmadarudamo pa, nagdinugang ang wala mga trabaho. Sugad. Lila nga yun. Kaya mo ito kaoyo para paglipat-lipat ba? Ay, umabot pala yung 5.3%. Nabaga... Waray mga trabaho. Bisiga dudog may trabaho kay dere di man sakto. Gul kulang man la gihapon guti ay amo lagi pag istorya. Hay buhay. Ala kaya mo man ini sitwasyon. Waray naman ini. Waray ini nga panekonomiya. US ngan Iran padayon ang negosasyon nga tapuso na itong saramok o gyera sigunhan Qatar.

France. Ano ba ini yung kalibutan daw? Magsaramok na. United Nation, iging kabaraka, ang pagdamohan mga

na pinatatabuhin ng kalibutan. Amerika! Baga dumiri. Ano ni? Oh?

kudla. Bisan nga ni Vice President Sara Duterte nagyakan na, if I'm impeached, then that is my end. Karagsid ngon talaga, bisan papag-inanoon, di good talaga may himo nga diri if I'm impeached. Wala man ibang nga kontra, amo man lain eh. Diba? Wala man gusto nila, baga, marumay adang at ilob, bisan pa kunartahay, di na mo ay hintaw. Wala yung ganunog, kundi di rini kasangkayan, audit administration, ayaw ka mo ito. Diba? Para yung bisan nito, alam makita na akong tayo, Korte Suprema. Na ito, bisan ito, pag inanoon, magpurustahay pa kita. Oo, it iyo, milita akong piso. Maroyag ka mo. Aray na ganito. Basta audit administration yan ha. Hulat na lang ka mo. Kaya di man pwede nga diri loting patuman at election ni 2028. Pahay loting sugurit ka ng barangay ng SK. Diba? Mati ko diri lot maupay. Sige. Hulat ang taga dito na hika mo nga mga senador. Dida hika mo man ito senator judges. Hika mo dida at pag barbalan si ito. Oh, kumbaga, amo man ito yung gusto nga ipawarayan ninyo visa or ay baga sering pangipon hininga nga 14 nga voting threshold sa Senado ang andahan impeachment court as ginogo. Letan, nyo akong uuwatin, kauyo pa. Huwag nyo akong uuwatin, matagal na akong uuwat. Land Transportation Office sinuspindi ang lisensya in leader or rider sorry ang Naida Dabi hindi nga hit and run DICT Secretary Henry Aguda magpapabili niya pwesto sigun Malacanang. Kaya meron din nagos ng istorya nga patalsik. Liliwanan na da. Pero waray man. Ayun lang kami itong pag-una-una pong asukod itong hindi rin maupay ng mga balita. Pastila na. Sa Samok Lugod, Pilipinas. Grupo Bayan. Grupong Bayan. O ano? Grupo yung may bayad o ano? Bayan, diri bayan. Grupo in mga bayan. Bayan na. Oo, otro nga nagkasa in kilos protesta ha Manila ba, para pagkundina. But ay yung mga rally o rin ito ni naging kamuhiton hulat na daula niyo pabaita na rin anay hera maabot 470 mil nga mga China a million China funds nga igindadabi na asawa ni Vice President Sara. Ay, kaya ito, kaya mo naman ito niya na simpre di naman ito. Naman ito mga igagawas ng diri, pakaraot ini lagi. Kaap, sinuspindi ang training operation ng Omni Aviation Mahoman and emergency. Ganun na lang talaga. Ganon talaga ang buhay pag wala ng pera. Alam kayo kan, oray kwarta, maluya in talo. Engineer, bakit maluya ang katawan? Kasi pag maluya, walang pera yan. Alagad, di pala nga ni Maiha. Gumawas ang kwarta, siya na waray na. Ura, ura, maluwa dito na.

0: Alaku. Amlak, amlak. Amun nanti ini. Sige. Sa mail. Ano ito ngayon yung mail? Lalaki. Lalaki may mail. Okay. Kali 88. Kali cold 88. Aman. Kandidato sa money laundering si yung AMLAC. Aray, ganditon. Puros ganditon mga paaro akusar. Maaro naman kamo. 101 nga Chinese nga mga barko nakitaan sa West Philippine Sea. Ano man ito? Bisan magreklamo kita sa China. Di man lagyap kita pinamamatian. Inuko. NSA, NSC. Ha? Pangingitaon itong pundo tika nga China. Ha? Ha, Sara Link Firm. Sige. Be right ni yung mga impis talaga yung Sara. Aray, good. Makuro yun yung kontra. Isara, good, nakakalipong. Ay, ra. Miss nala, no, Shara, Shara. Mama, may Shara, rara, ra. Ang buhay talaga, oo. Agad naman kita, oo. Adi, marumalita nga kwarta ni Vice President Sara. Ha? Kakasa. Ha, lie detector test. Sige, biray daw ni Pastel. Kapaglilangan na, kumbaga Asya man, i-impeach na la, para managmit. Paspasin niyo Senado. Eh, kamo man itong hadi. Aray naman itong. Wala man talaga itong may imo. Pag sinamukman na yung ulog nira, Pastilan. Ang gusto ko nira talagang ma-impeach kay walang mga ibang magagawa eh. Kung hindi impeach, kasi kung wag na hindi yan ma-impeach, matibay yan, delikado yan, kalaban. Kalabanin nyo lang iba, wag lang si Sara. Adi yan, grupong bayan. Magkikilos protesta na, tarali na liwat. Ha Manila. Tige. Bata kasi ito yung mga rally-rally sa Manila kung mga, ano, mga reklamo. Pagkudita at pagkundinar sa mga panuyohan Amerika. Tige. Ano man ito? Unahin na lit ni Yukon Asya man. Samok na talaga, ano, Pilipinas. Parang walang pag-asa. Hay, muray pag-asa. Hay, Ramayda man. Bakit ka natatakot? Ginagawa naman nila ang dapat nilang gawin. Yun. Ayaw kita pagkabaraka. Samtang ada pa President Bongbong Marcos. Kaya yan! Ang hindi lang makakaya pag ikaw ay bangag. Hindi naman yung bangag. Mo talaga, oh. Wala na kayong makita ang iba. Meron. May nakikita pero ayaw nyo. Ang buhay talaga, oh. Oh, may kalay doon. Nahungkol ko din eh. Para bang maklaro kita. Amo mo din yan eh, ito na nangunguna. Daw, kung amo good man, na ano din ya? Bakyari. Unemployment rate. Karagsin yun, waray mga trabaho. ato nasyon. Ha? Nagabubo. Nagsid yung nanuna, kumbaga ataas, yan ang nagabubo. Nagtikaguti. Nagtikaguti, kung nagtika naman mo yung trabaho. Katinun to. Ah, hindi naman lang ito ni era figures. Pero kung kikita ko na yung tinuod ng realidad, ah, maganda ni, mabubo ko ng rating. Ha? Pero 5.3%. Anya na nga Agosto. Ay, sus, gino. Unemployment. Wala yung mga trabaho. Second hand, Philippine Statistics Authority kung PSA, no? O mabubo nga 5.3% ang unemployment rate. Wala yung mga trabaho. Ha, ito nasod. Didahan na nakalabay nga bulan han Agosto. Mamay kala. August, September, October. Kaya ano yan ang October? Nanti ka upay. Ahay. Man, iniin ka parehas in 2.77 kamilyon. Hala! 2.77 million yung mga Pilipino nga waray trabaho, anak ng pating Mr. President. Nidahan Agusto nga mas habubo kumparahan 3.14 kamilyon nga individual nidahan Hunyo. O ngayon, sige. 2.77 nga diha 3.14. Samantala, bumaba rin ang underemployment rate 11.9% o katumbas hina 5.90 kamilyon nga Pilipino nga nag bibiling in kadugangan nga oras in trabaho o dagdag nga pagkaka buhay-buhayan. Ang bibilingan ng trabaho ba? Stilan ka mo. E da, umatang narabaho na siya man at buhay-buhay ng panarabaho at iba. Okay. Mas mababa kumparahan maabot 12.9% o 6.33 kamilyon, 3.33 kamilyon nga Pilipino in kulang hinkinikita o oras habang trabaho noong nakaraang buwan ng Hulyo. Naitala naman han 94.7 ka porsyento ang employment rate, no? Nasod katumbas lagi-lagi din per tadi 49.79 kamilyon. Haro itun waray mga trabaho. Pero di ini may ada, ha? 49.79 ang mga Pilipino nga may ada trabaho o pangita din yung bulan han August. Tiyos.
1: Rambut ini.
0: Ano ini din? May diri-diri siya ko dahato ng engineer. Hinihinga to ko rog makindin hinga. Pwede ni balhinon nga ito yung ibang lugar. Wahi. Hola sa Bukos ng Pilipinas, alas 4:48 na. Boy na mga kasangkayan, mga imang raon tagadlay ni. Dakot pagkakaiba, no, dito report ito ng kanang gobyerno, na siya rin nga damo na ito na nagpakatrabaho, kumbaga. Ayan, o, nadamo na rin trabaho, yan o, na iban-ibanan. Nga pag inuwat ha, ito bali, daw. Magrinik lang mo ba init, mga wari mga trabaho, kung suka din ni sitwasyon, magrinalerali ba inihira, mag yinaw-yaw kung baga mga busog ini halata ka din duro nga sinasarop line it gobyerno para sinun nga damot may mga trabaho, may mga trabaho tinuhulat bisan mga kita manginano may damot may mga trabaho di lahir na ayon kahit sweldo kundi man pareho managap ng istorya kung talo'y kamalito na trabaho pero sweldo nga nga. Norong gadudugin ka ng gobyerno. Tapos tagan, tagan ha, tikang ha, Department of Selection and Wrong Distribution. Ah, linorong. Gaano man kita. Ano, napamit yung mga sistema ang kanan minarkusay. Di ba? Ayun naman eh. Pagugutuman ka, tapos pagkabutit panahon, makanhera, manahatag. Kunwaray na, mga request na liwat, kwarta na liwat, di panahatag. Wala. Kung lang ini, band-aid solution. Problema. Ay, pag pinanagi, papanarabahua. Swelduhin tul-tul, Mr. President. Kung tul-tul ka nga, Presidente. Diri, wala't may himok. Diri man ini akon. Di kang manitreklamo at mga tao. Kung niya ko lang, okay lang ako. Kakaon-kaon lang, okay na. Ay, siya pa hindi yung mga busog kay. Mali pa yun, letera. Mali pa yun, kagadiday, hakasing-kasing. Karukantahan na rin ikaw yun. Mali, tiyanong may problema ka man nini. Aman! Ano man nini? Ha? Ah, karang DPW si Ton, damang kwarta. Daming pera, walang hirap. Dito, pare, walang honest. Ganun ba? Hindi ko nga Department of Energy. Inasailo ko, pag binantayan, hindi rin nila trabaho. Ay, taga Department of Energy, trabaho na ito ang pag-asa. Na kung laliwat ka mo, nasapaw. Trabaho na iyo, ito ang mga pagtaga. Problema yung pagtagalaan na, dire kay... Binantahan kung dimitin ng El Nino kundi ikaw mga yung panita mga papardahan. Parang yung pinanmutang President Bongbong Marcos. Parang pulos. Baga. Energy Secretary Garin nagtutuo nga ano man kaya mabaton ining unified ASEAN ang pag sharing po man problema at krisis itong enerhiya. Hey, shows! What a what a name apoy Secretary Garin. Sumati na lahira ay nilagpag sinumati. Adi pa, sutro pa yun eh. Department of Agriculture, he shows! Mm-hmm. Kung uuwatin nga ni, huwag mo na kung uuwatin. Secretary, hindi ni, ikuan ni, chu-chu-chu! Lagi chu-chu. Ano man, direct he chu? Secretary Department of Agriculture. Oo. Pina... Ha? Pinaalalahanan ang publiko. Oy, mga tao, mga Pinoy, pahinomdom. Nga diri kinanglan magpanik. Ha? Ano ini? Panic buying ito na pagkaon. Ha? Ngan tubig. Tungod din nga El Nino. Didi nga namumuran. Ano ka ba? El Nino. Lagi, ini kalibutan. Kumbaga, di kita ni magunahunahin panibago. Ay nakita pag hinuulat sa gobyerno. Pagpakabuhi kita marupay pa. Diba? Sige. Kung na siya man, lahat tayo magagawa. Yun talaga ang nangyayari ngayon! Bueno, bueno. Oras talaga, engineer, ano? Paas-paasay. Hindi kita, mga sering paman, nangyayari ngayon at nangyayari noon. Kaya mo man yung sitwasyon. Kumbaga, kinabuhi, di mong kita yung mga maaram. Nga pag-abot ito, may ada mga problema. So, samtang diri pa naabot, hindi ko nga problema, isusolusyonan dayon agad. Agad-agad, di ba? Yung problema kay diretso man sinosyo-palpal. Kay para, yan, kung taloy, nanginginano. Nanginginano pa. Balita, no? Grabe na yun yan, ha? Mahustisya, makuri. Pamunuan, makuri. Parpartido, makuri. Ay, nala, pag sinamo ko na siya man. sige, yun eh. Impeachment court spokesperson attorney Reginald Tungol personal nga nag paliwanag kay Senador Rapi Tulpo. Ay buhay. Kung gaano kadalas ang minsan. Ay, sabagay, pwede ka doon, hindi nga baga magreklamo ka para baga mapamatian, pero kung baga luto nga ka himo itong mga reklamo, halata kita yung duro, di ba? Ganoon naman talaga. Halatang halata. Ane ka di yung kulukudahan niya di. Kaya mga di rin matutuwa yun eh. Kung masuga din yan nga panahon. Pero kung asya man, padayon ano, yan na. Kung baga, masulbar, papasalamat kita kamayahan ng panahon. Pero anay baga nagkaawat ng mga ekonomiya, negosyo, di ba? Ng mga leader, ng mga leader ng kakaturuhay. US ng Iran, mga kasangkayan, padayon na pagkaya na itong negosasyon nga tapusun na itong saramok o gera era. Iran ng Amerika, Sigonhan, Qatar. Ada kay mo pa man ito niya kay nasa rin tapuson na takay taat kaduduha kay maglipong it mga ulo. No? Presidente it Amerika ng it Iran di nagkakaasya, natural ito matutuhay. Ipinahayag ng Qatar o pinaagihan na maong lugar dito mismo Qatar nga ang Estados Unidos ng Iran amo nagpapadayon yan na ito na pakipag herimangraw matagusa para tapuson na ining samok Middle East gitnang silangan Haluyo hini nga pito na kabulan. Ha? 7 months na ngayon hini nga bagasamo ka, no? Iyan agad nga iyan. Oh, arwa may kalay ton. Digmaan sa gitnang silangan sa kabila ng 7 buwan na labanan. Ang tukoy. Ay nako. Sigon kan al-mash. Mashmi? Mamay ka. Pero nga mga opisyal ng foreign minister ginlalauman nga ha mga diri no direkta nga negosasyon an mga ginreklamo ng iba-iba nga mga panig o iba nga mga lugar, mga nasod. Kay di nga ni matuhay daw di rin magkakaarasya pa. Ganun talaga yan. So din he, no? Kung kikitao naton, pira na nga ceasefire, teka nga Abril, and Memorandum of Understanding, no? Idahan Hunyo, nga mga connection sa United Nations General Assembly. Nag-restore naman yan, ano man naman matutuhay. Diba? Nag-aging nga bulan. So, hindi rin matutuhay. Gabaya lamang siyang papato-ato nala. Iniyan na kasangkayan, no? Nasa rin hira magkamayadahin pagkaurusa. Washington ng Tehran. Bahin hini nga yan na iraging papanginano itong problema, itong transportasyon ng sugod man lana mismo dito sa Strait of Hormuz. Ano pa man? Hindi rin nagkakaturuhay pag pinaiha. Gusto niyo yun siya mo kala. Pag tikangit niyo siya ramo, hindi rin kami pagtuhay. Para kita akong kuninitadi. Ang presidente ng Amerika, bukos mo lahin nilawat, yawit. Pa Ronald Reagan hadto kay mga mayro isog ini presidente ng Amerika ang bibinet biot la lota day ni mga di manatood, no? So amo ini din hiya na mga kasangkayan, sana matuhay na gadi ni nga diri pagkasya Iran nga Amerika dito ini nga Strait of Hormuz. So yan na mga kasangkayan, ay sigon kan Iranian President Masoud Pezeshkian, Pezeshkian, wala din kin maara mong pronounce ni nga ako kaya di ko man nga nga nga noon ha Pezeshkian nga an pakipag istorya, pakipag-imang oran Amerika, karagsin yun, waray serbi, waray gamit, tungod mag-resulta inihin anuman nga mga panibag-o nga atake. Sos, Ginoo ko. Kung wala resulta ito ng error mga raw, natural ito magsisi na mo. Kung lang yap ito. Iba? Dapat yan pala. Kung na ini? Masolusyonan sigunin nga inin taga Qatar. Sige, kung na siya man. Wala tayong magagawa kung di matutuhay. Tulaton ta nalang kung magigira ko ni Hera, di. Kapuso nalang lugot ni Hera. kung hinuti ato. Pero kung baga, may dahil yung mga kasing-kasing, may dahil mga maupay nga mapamurubuot, hindi ka na magsusugad. Kinabuhi kasi ito eh. Diba? Nga, kita mo ito na pera na ito at nawat. Diba? Hindi nga, baga di rin pagkasit Iran nga nito ang Amerika. Bueno! Uy, susububra naman kita yun eh. Ayun ko tanan mga kasangkayan, thank you so much. Naging hapon akong partner din. Master Control, nga engineering, IT, thank you so much. And naton gihapon Chief Executive Officer, the same time President and magkalalain nga FM Station sa Tacloban, nagiliwat kami Sir Bobo Villanos. Ito tanyo po sa sangkay ni Sir Gu, nakahanginan yung tanong. Sir Gu, nakahanginan nga ni Memberon Asap, anak sa pobre. It kapobrehan dito ang rason, pagtrabaho, pag-eskwila, maupay, pagbuutan, pagtangkod, pagsakripisyo, kay Permine Upod. Sacrifice is the way to success. Hello, Tanio Sorgo, again. Salamat ha. Mas naman kita. Soy Lokao, yung pedo sa mga pahinga kulob. Salamat yan. Kumusta ka mo? Bye!
1: This program is brought to you in part by the Provincial Government of Leyte.
2: You have just heard a paid block time program. The views and opinions expressed therein did not necessarily state or reflect those of the management, the station, and the network.
3: Himang rawon! Ano ang mga isyu ngan istoryahon nga ginhimang rawon yana? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimang rawon? Dini hataramdan, himang rawon! Aton paghihisgutan, panginginanoon, ngan klaklaruhon! Himang rawon, ang iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang rawon.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Broadcast.

0: Kayo nga daw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kayo akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
8: elevate your day.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa Fort Hood sa Texas noong pong 2009.
1: Russia, nagpaulan ng mga missile at drones sa Ukraine. Mga pasilidad pang enerhiya at ilang lungsod ang tinamaan habang may mga sibilyang nasawi.
0: At peruhin ko lang yung item na yun, ha? Apo, kumbaga, yung death penalty po ay firing squad. Kasi kung bibitayin, bibitayin. Apo. Samantala po naman, Israel, ginunita ang ikatlong anibersaryo ng October 7 Hamas attack habang patuloy ang digmaan at krisis sa Gaza.
1: Houthi forces naglunsad po ng missile at drone attacks laban sa mga target sa Saudi Arabia. Binabantayan ang posibleng epekto nito sa global oil supply at shipping.
0: Sa ating po namang sports news, sa UAAPNU Bulldogs, panalo kontra Adamson Falcons, score 85-66.
1: Close game naman po ang pagkaharap ng Ateneo Blue Eagles sa De La Salle Green Archers. Pero nanaig ang Berde Green Archers sa score po na 83-76.
0: Sa PBA Governor's Cup naman, top scorer po si Calvin Oftana ng TNT Tropang 5G para kunin ang panalo kontra Terra Firma Jeep. Score 116-92.
1: Tinambakan naman po ng Endless Road Warriors ang Macau Giant Pandas. Lamang ng 60 points ang Warriors sa score na 138-78.
0: Samantala po naman, sumipas sa huling pagkakataon si Lionel Messi para po sa Argentina. Naka-score pa ng goal ang football legend kontra Benin sa 71st minute para ipanalo ang laro 3-0.
1: Wagi naman sa Japan Open si Carlos Alcaraz para po depensahan ang kanyang title kontra kay Yiri Lehechka.
0: Balitang entertainment po naman, 29 years in the making pero kasalan rin ang ending nila Aiko Melendez at Juan Mig Bondoc. Pinost ni Juan Mig ang vlog niya kung saan nag-propose siya sa harap ng puntod ng tatay ni Aiko.
1: Olivia Dean fans, oh my gosh, are you ready to dive? Headliner ang British Grammy winner sa La La La Music Festival sa Enero.
0: Dating katulong sa bahay ni Chris Brown, tatanggap ng $9.5 million na settlement matapos po ang insidente ng dog attack noong pong 2013.
1: Magbabalik naman sa bansang Pinay British singer na si Viva Doobie para sa kanyang awitin o para sa kanyang The Powerlines Tour.
0: At napabili po naman ang netizen sa national costume ng pambato ng Pilipinas sa Miss Grand International na mangkukulam ang peg. Ganern! At yan ang isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Detalye ng ilan sa mga balitang ito abangan sa
2: News 5 FM.
3: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya.
4: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhing malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programa.
5: B1079. Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a Playtime company.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
8: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
9: This place becomes a witness to countless stories. But this year, a turning point awaits. A moment that will change your life.
10: My God, thousands of miracles are happening all over the nation!
9: Come to this 37th Living Like Jesus anniversary. And you will experience the fullness of God's blessings and grace prepared for you.
11: Alamin ang sikreto ng mga asensado sa Money Masters tuwing Sabado alas 3:30 ng hapon.

0: True FM.
1: True FM, uy, mga kapatid, ngayon nga po ay araw na ng Huwebes at kahapon ay may utang kami. Para po sa ating mga private motorist set, yung ating mga entries kahapon, valid na valid pa rin yan para po sa ating paghahanap ng mga nakikinig sa atin ng mga motorista. Alright, ngayon mga kapatid, samahan pa po natin yan ha, ng isang private motorist. Yan po'y kahapon na ating winner. Plus today, isa pa rin po nagmamaneho ng pampublikong transportasyon, whether truck man yan na for hire, yan man po ay TNDS, yan man po ay taxi,
2: jeepney, bus, tricycle,
1: aeroplano, barko. Okay.
2: O basta pampubliko, okay. Mga nasa Roro.
1: O kaya po sa mga nagmamaneho po ng mga Lamborghini, Ferrari sa F1. Ay, hindi pala kasama yung private motorist pala yun.
2: Kawawa na masasakyan nyo dito sa EDSA, sa lubak nito. Oy, pero
1: sige,
2: ito mga kapatid.
1: Sige.
3: It makes me laugh because that is so far from the truth.
2: Good luck po.
1: Sige.
2: Happy trip. Ando na nga siya.
1: Sige, anong paraan, baby girl?
2: Oy, sa mga kapatid po natin na gustong sumali dito po sa ating pabida sa True FM, bukod po sa pribadong motorista kahapon, dagdagan nga po natin yan ng public transport driver ngayong araw na ito. So dalawa po yung magiging pabida natin sa True FM, ha? Ang gagawin nyo lang po, mag-video po kayo, kita ang inyong sarili, kita yung radyo kung saan po kayo nakatutok. Dapat naka 105.9 True FM po yan. At isend po ang video na yan sa Facebook page ng 105.9 True FM. Pwedeng-pwede rin po sa aking Facebook page na DJ Chacha. At sa Viber number po na 0921-822-2290. Kasama po dapat ang inyong name, location, contact information for a chance to win 2,000 pesos or more. Uulitin natin ha, dalawa po ang driver sa pipiliin natin ngayon. Utang namin kahapon ni Manong Ted at yung public transport driver ngayong araw na ito. Kaya padala na po kayo ng entries mga kapatid. Now na! Hinto po kayo sa gilid ha, para safe na safe po kayo. O kaya kung may pasahero kayo, utusan niyo po ang inyong pasahero. At makisuyo kayo, sabihin niyo, kuhana mo naman po ako ng video para may chance ako manalo ng 2,000 pesos. Panggasolina yan, lalo ngayon naglalaro na po sa 100 to 102 pesos ang diesel sa mga gasolinahan.
1: Okay, mga kapatid, ngayon, narito na ang inyong inaabangan na News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH. Coming to you live from Mandaluyong City in Metro Manila. Tayo po ay nationwide at worldwide. At ito ang galipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat yung malaman. Ako po si Ted Pailon.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
1: At unang-una po sa ating mga tampok na balita, pinaaresto na po ng Makati City RTC si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kasalukuyan po'y nasa abroad. Ito yung nag-ugata sa inilabas pong arrest warrant kay Leviste sa umano'y paglabag sa Section 25 ng Public Service Act kaugnay ng kasong isinampa sa Makati RTC Branch 235. Ito'y bunsod ng reklamo ng Energy Department nang umano'y mabigo ang kumpanya ni Leviste na solar para po sa bayan o solar para sa bayan corporation na mag-supply ng kuryente sa mga liblib na lugar. 2019 nang mabigyan ito ng prangkisa ng Kongreso. Kasama rin po sa reklamo ang maanomalyang pagbebenta umano ng shares ng walang approval o pahintulot ng kamara. Si NBI Director Melvin Matibag ang nag-anunsyo ng inihaing arrest warrant laban kay Congressman Leviste. Sa huling impormasyon po daw nila ay nasa France at Germany, umiikot lamang daw o namamalagi ang naturang mambabatas. Kabilang daw sa pinag-aaralan ng ahensya ang pag-apply ng red notice sa Interpol laban kay Leviste. Ang Bureau of Immigration po naman daw ay hinihintay pa ang formal na kopya ng kaso mula sa hukuman para sila'y umaksyon. Ayon po naman kay Leviste, maliit na bagay lamang daw ang arrest warrant laban sa kanya at huwag daw siyang alalahanin. Giit pa ng kanyang kampo, hindi raw may tuturing na public utility ang kumpanya na mambabatas. Kaya hindi raw ito dapat nasakop ng Public Service Act. Dahil dyan, wala raw pong krimeng ginawa ang kongresista.
2: Dahil na rin po dyan naungkan sa pagpapatuloy naman kahapon ng impeachment trial ang itinago umanong milyong-milyong pera ng mag-amang Sara at Rodrigo Duterte sa kanilang joint account. Ayon sa testigo mula po sa BPI, nagbukas ang time deposit account sa kanilang mag-ama noong January 2010. 12 beses daw po yung na-renew. Kaya makalipas ang isang taon, umabot daw ang halaga ng joint account nila sa 41.7 million pesos. Nang mag-mature, pinambili daw ito ng manager's check. Pero hindi raw nagamit ang check at hinayaan lamang mapaso saka sila bibili ulit. Kapag naka-manager's check kasi, naka-float lamang po ang pera sa banko. Ibig sabihin, hindi pa yan magre-reflect sa year-end balance ng mismong account na siyang kinakailang i-declare sa sell-in. Yan daw ang pattern ng pagtatago nila ng pera.
0: Without preempting the prosecution na panel, may I venture a guess kung saan papunta? You're trying to establish a pattern?
4: Yes, sir. That's exactly what we're trying to do.
0: At proving concealment?
5: Ang punto lang naman po eventually is that yung manager's check na pinapaikot, hindi nakikita sa year-end balance kasi naka-float yung pera na yun. So yun lang naman po yung sanang gusto namin i-establish.
2: Yan nga po ang tinig niya na Senator Judge Ping Lacson at Prosecution Counsel Attorney James Ali. Ang sabi pa ng prosecution, meron pang 55 million na time deposit na dumaan din po sa ganitong sistema na aabot sa 96 million pesos. Kinumpirma rin ang BPI witness na kasama dyan ang manager's check na 16 million pesos na nakapangalan sa umano'y drug lord na si Samuel Sammy Uy. Bagamat nailatag ang anilay pattern ng pagtatago, walang naipresenta ang prosecution na dokumento na mag-uugnay sa vice-presidente. Wala rin daw pirma ang vice sa anumang transactions. Kaya ang tanong ni Senator Judge Risa Ontiveros, ibig bang sabihin ay si Digong ang may-ari at may control sa mga cheque? Ang tugon ng depensa, wala raw maalala si VP Sara.
6: Ang tunay na may-ari at may control doon sa ginawa sa manager's check na 41 million pesos ay si Rodrigo Roa Duterte at hindi si Sara Duterte. Tama po ba yun?
7: Well, to better phrase it, Your Honor, our client does not have any recollection kasi of this account.
6: So ang tinuturo ni VP Duterte ay kanyang ama, si Rodrigo.

0: Sabing salapi, noong pong December ng 2022 pero hindi nagsumite ng mga dokumento ang OVP kaugnay po sa kanila pong surveillance noong pong panahong iyon. Sabi pa ng COA, dapat daw po ay ikonsidera ang transparency at budget allocation pagdating sa paggasta sa pondo ng bayan. Ayon po naman sa OVP, wala pa silang natatanggap na kopya ng naturang desisyon ng COA. Inaasahan na raw nila ang gantong desisyon at handa silang tumugon sa pamamagitan po ng mga legal na hakbang.
1: Binabulaan na naman ng dating pulis sa si Rodolfo Gracioso Jr. ang paratang ni Vice President Sara Duterte na ginagamit lang siya ng Administrasyong Marcos para siraan ang bise. Sa panayam po ng programang ito, iginiit ni Gracioso sa sarili o na sarili niyang desisyon ang paglutang para maisiwalat daw ang katotohanan. Kaugnay pa rin po yan ng sinasabi niyang paghahatid niya ng maletang pera sa vice-presidente at sa pamilya Duterte sa utos daw ng dati niyang amo na si former House Speaker Lord Alan Velasco.
2: Hindi ako kilala, sir, ni Pangulong Marcos po. Napaka-ordinaryo kong pulis para anuhin, sir, kilalanin niya. At di naman ako basta-basta makalapit sa kanya, sir, para mag-usap kami. Yun ang ano ko, sir. Walang nag-udyok sa akin dito, sarili kong desisyon to, sir. Na para mailahad din, sir, sa publiko, sir, kung ano talaga yung nangyari nung panahon ni Sir Alan Velasco.
1: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Rodolfo Gracioso. Samantala, may panawagan din si Gracioso sa dati niyang boss na si Velasco. Mas mainam-an niya na makipagtulungan na sila sa investigasyon dahil wala raw siyang balak na bumaliktad sa kanyang mga nasabi na. May hawak din daw siyang screenshots ng pag-uusap nila ng dating amo sa messaging app na Viber tungkol sa pag-deliver ng pera mula taong 2018 hanggang 2022 na ngayon po'y nakasave sa hard drive. Meron din daw siyang hawak ng mga aktual na litrato at video ng pagkakarga ng malemalik letang pera, pero hindi niya pa ito po pwedeng ilabas dahil parte ito ngayon ng investigasyon ng NBI.
2: May mga pictures, tapos may videos, pero yun nga, sir, under ano pa siya, sir, ng NBI investigation to, sir. Kaya bawal ba siya ilabas, sir? Wala ako, sir, na pictures talaga yung cash na cash pinicture ang cash. Yung ibang driver, sir, kinakausap ko pa, sir, pero parang papayag naman din, sir, yung iba, sir.
1: Yan nga po muli ang tinig ni Rodolfo Gracioso.
0: Sa ilang pang balita, naghain po naman ng petisyon ang ilang senador mula sa Duterte Bloc at PDP Laban para ibalik ang 16-vote threshold sa impeachment conviction. Kabilang dyan sina senador Bongo at Robin Padilla. Pumiling din po ang grupo na mag-issue ng temporary restraining order ng hukuman, gayon din po ng writ of preliminary injunction. Para po sa petitioners, ang tinutukoy sa konstitusyon ay all ay una pong ibinasura ng Supreme Court. Sandali lang, ha? Una pong ibinasura ng Supreme Court ang petisyong kumikwestiyon sa bagong voting baseline ng impeachment court dahil nga daw po sa hindi po mga taong may direktang kinalaman po sa kaso naghain ng petisyon at ito umano ay premature pa. Alright, alas 6:41 ang ating tamang oras ngayon. Vroom-vroom muna tayo dyan. Maganda umaga po sa ating mga private motorists. Tuloy po ang inyong pagpapadala din po ng entries. Dahil nga sa ating po mga papremyo, pabida sa True FM. Mga private motorist pa rin po at mga nagmamaneho po ng pampublikong transportasyon. Importante lang lagi tayong kondisyon and definitely po huwag sayangin ang biyaya ng buhay. Nang sa ganun, hindi ka papalya at makasabihan ka ng excuse me, tigo ka na naman. Basandali lang, ito ang para sa'yo, bagsig to. Bravo Food Supplement po, men. E di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement po, men. Ang bagsik mo.
3: Vroom, vroom. Mapapa, bravo. Katalaga.
0: Yes, ha. Huwag na sayangin ang biyaya ng buhay. Wala nang iba. Mag-bravo tayo dyan. Bravo, mabibili sa Mercury Drugs. Sa Watson's, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang bravo ay di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Abangan po ilang mga balita agad-agad susunod na.

0: FM.
1: Mga kapatid, sa oras po na 6:44, balikan po natin ang balita sa lalawigan. Naunsa may ang pagnanakaw ng isang motor shop o sa isang motor shop sa Davao City matapos pumalagpo ang mga biktima. Kita sa video kung paanong tinangka ng may-ari ng shop na agawin ang baril ng kawatan. Nagpaputok naman ang suspect ng dalawang beses. Samantala, dahil nga po dyan ay sumibat na lang ang mga suspect. Sugatan po ang may-ari ng shop sa braso. Dinala na ito sa ospital at maayos na ang lagay sa ngayon. Tinutugis ang hold-upper na ng biktima rin ng isang convenience store at isang naglalakad na babae.
2: Isang bagong silang pong sanggol naman ang natagpuan pong palutang-lutang sa kanal doon sa South Cotabato. At ayon sa mga pulis, nasa mababaw na bahagi po ng kanal ang naaagnas ng bangkay ng sanggol nang mapansin po ng mga batang naglalaro. Agad nila itong isinumbong sa mga nakatatanda. Responde po mga pulis at binantayan po ang lugar. Dinala na po sa punerarya ang sanggol habang iniimbestigahan ang pangyayari.
1: Ninakawan po ng kampana ang St. Peter Parish Church sa Lobok sa Bohol. Lunes ang makuhanan sa CCTV ang pagnanakaw ng dalawang individual sa kampana. Tinangay nila ito at isinakay sa isang tricycle. Sa follow-up operation, nabawi na po ang makasaysayang kampana. Naaresto ang lalaking suspect sa bayan ng Sagbayan. Madalas daw bumili ng scrap metal ang suspect. Patuloy naman na pinaghahanap ang kasabwat nitong babae. Taong 1914 pa nang ginawa ang nasabing kampanya.
2: Naharang po naman na higit sa 81 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa Batangas Port. Naaresto sa operasyon ang apat na suspect na mga residente po ng Malate, Maynila at Maluso, Basilan. Kinumpiska rin ang kanilang sasakyan, cellphone at IDs at mga ATM cards. Ibinigay na po sa PIDEA ang apat na suspect at mga nakuhang ebidensya. Naharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
1: Magpapatupad po ng temporary fishing ban sa dagat na sakop ng Palawan. Ayon po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR. Epektibo po yan mula 3:20 hanggang 3:49 ng madaling araw sa Sabado. Saklaw po niya ng tubig malapit sa Puerto Princesa Tubataha Reefs Natural Park. Bunsod po yan ang inaasahang pagbagsak ng debris ng rocket na Long March 12 mula sa China. Nagpaalala naman po ang Philippine Space Agency sa makakakita ng debris na huwag itong hawakan dahil sa posibleng mapanganib na kemikal.
2: Mga kapatid, sa oras nga po ngayon na alas 6:40 na ha. May report ako nabasa na ito pong grupo ng Philippine Iron and Steel Institute o PC ay naglabas po ng kanila pong findings na higit pong 50% opo ang mga nasa merkado ngayon na mga steel bars na substandard at mukha pong talagang ito po'y lumalaganap at sa kakulangan po ng ginagawa ng pamahalaan, pinag-iingat po ang taong bayan sa pagbili ng substandard na construction materials, particular po ang mga steel bar, kaya mag-iingat po kayo. Kaya pag pinag-uusapan po naman natin ay yung mga light steel frames, dito na po tayo sa standard. Wala nang iba, JMAX Light Steel Frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya nga siya may PS mark. Yung kanyang quality at safety, wala kang duda. Para po sa ating pinagkakabitan ng mga kisamit dinding, JMAX Light Steel Frames, protektado ka, wala kang kakaba-kaba at wala kang duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam ang inyong mga suki na counter clerk sa inyong mga pinupuntahang hardware at depo. Sabihin kagad ang hinahanap namin yung may PS mark. Ang hinahanap namin, JMAX Light Steel Frames. Available po yan sa A9 Commercial dyan sa Ilagan City sa Isabela. Yun o, salamat! A9 Commercial, Ilagan City, Isabela at sa CJN Hardware sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. CJN Hardware, Cabanatuan City, Nueva Ecija. At ang JMAX ay available din in our leading depo and hardware stores nationwide. At muli po, good morning sa mga kawani po ng JMAX at JMAX Steel. At maging sa DN Group of Companies, maganda umaga po. Sir Johnny Nang, good morning sir. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, bumaba po ang bilang ng mga Pilipinong alang trabaho noong daw pong buwan ng Agosto. Sa datos nga po ng PSA, buwabas sa 5.3% ang pinakahuling unemployment rate sa bansa at umbas siya ng 2.77 milyon ng mga Pilipinong walang trabaho. Mas mababa po yan kumpara daw po sa 3.14 milyon o 6% unemployment rate noong Hulyo. At tayo pa rin po sa PSA, dumami daw po yung trabaho sa sektor ng agrikultura at forestry dahil simula na naman daw po ng pagtatanim ng palay. At sabay niyan, bumaba din daw po ang underemployment sa 11.9% noong Agosto. Katumbas yan ng 5.9 milyong Pilipinong naghahanap po ng karagdagang kita para nga po sa kanila pong mga pamilya. Mas mataas ito kumpara sa 12.9% o lagpas 6 milyong underemployed na mga Pilipino noong buwan ng Hulyo.
1: Samantala, wala pang epekto ang oil export ban ng China sa supply po ng langis sa Pilipinas. Paliwanag ng Department of Energy, nag-iimbak muli ng supply ng langis ang China dahil sa dami ng reserba o dami ng inilabas nito mula sa kanilang reserba. Sa kabila po niyan, tiniyak daw ng oil company na tumutupad pa rin ang mga traders sa kanilang mga kontrata kahit na galing China ang inaasahang supply ng langis. Sa unang pagtataya po ng oil industry sources, habang inaasahang tataas ang risk premium sa gasolina dahil sa tinatayang paghihigpit sa supply dahil sa China export ban. Sa unang dalawang araw naman ng trading, halos 3 piso na ang ibinaba ng presyo ng diesel, habang higit 80 sentimos naman ang iniakyat ng gasolina.
2: Nabigyan po naman ng 75 milyong pondo ang EDSA Carousel sa ilalim po ng sinusulong na 2027 National Budget. Yan po'y ayon po sa ilang mga kongresista. Yan nga po'y matapos daw ang ikabahala ng mga mambabatas at mga official po ang kawalan ng pondo para po sa busway sa ilalim po ng proposed 2027 National Expenditure Program. Bukod sa busway, meron din umanong 500 milyong pisong inilaan para po sa service contracting at 1 bilyong piso naman para sa fuel subsidy. Pero gate po ng ilang mga mambabatas, bagamat ito'y malaking tulong daw, malayo pa ito sa unang hiniling na pondo ng DOTR. Kaya naman, patuloy po raw ang panawagan na taasan ang budget para sa pampublikong transportasyon.
1: Samantala, tumaas po ng 10 piso ang presyo ng karneng manok sa merkado ngayong Linggo. Ayon sa United Broiler Raisers Association o UBRA, dahil po sa issue ito ng supply ng manok. Paliwanag ng UBRA, naghahanda ng industriya para sa mas mataas na demand sa paparating na Pasko. At may mga nagbabaka sakaling makabawi dahil matagal na nga silang lugi. May mga retailer raw na nagtaas ng presyo dahil sa manipis na ang kanilang supply. Sa kabila naman ito, nilinaw ng grupo na kahit mababa ang supply ng manok, walang shortage sa ngayon.
2: Dapat na ho naman pag-aralang mabuti ang isinusulong na pagtataas ng buwis sa sweetened beverages o yung pong matatamis na inumin. Pero babala po ng Beverage and Industry Association of the Philippines, higit 8 milyong mga manggagawa ang maaari pong mawala ng kabuhayan. Higit 1 milyong sari-sari stores din daw po ang posibleng maapektuhan sa buong bansa. Ngayon pa lamang daw kasi ay matumal na ang bentahan ng soft drinks. Maalalang isinusulong ang mas mataas na excise tax dito para mabawasan daw ang mga may obesity at diabetes.
1: Samantala, sa oras po ng 6:52, puntahan po natin ang balita sa labas ng bansa. Sa gitna po ng tensyon, sa gitnang silangan, kinumpirma ng Qatar na patuloy ang palitan ng mensahe ng mga kinatawan ng Amerika at Iran upang mawakasan na nga ang sigalot sa rehiyon. Ayon sa Qatari Foreign Ministry, lingguhan daw ang palitan ng komunikasyon ng dalawang bansa. Hindi na idinetalye ang napag-usapan sa pagitan ng Washington at Iran, pero sa ngayon, nananatiling walang mintis ang hakbang na yan. Umaabot na po sa higit 7 buwan ang gera sa Middle East.
2: Samantala po naman, pinuna ng ilang pong mga taga Los Angeles, California ang naging pahayag ng kanila pong pangulong si Donald Trump. Ayon kasi kay Trump, sakaling umatake ang Iranian forces ay bukas daw itong iaalay ang LA maging ang San Diego. Ganern, giit niya, may tuturin daw itong malaking bagay pero kung paraho naman daw sa kaligtasan ng mundo ay mas pipiliin niya raw itong mangyari. Sinabi yan ni Trump isang buwan bago ang napipintong US midterm elections. May something din ito.
1: Samantala, mga kapatid, inalala po ng mga residente ang malagim na 3rd taong anibersaryo ng October 7 attacks sa Israel. Isinagawa pong prayer vigil at pagtirik ng kandila sa Nova Music Festival kung saan naabot sa higit 300 kabataan ang napatay ng militanteng grupong Hamas. Ang malagim na insidenteng yan ay itinuturing bilang deadliest day sa kasaysayan po ng Israel. Sa datos ng Israeli authorities, sa abot sa 1,200 katao ang napatay ng rebeldeng grupo habang higit 200 ang dinukot ng grupo. Samantala, nasa higit 74,000 naman ang naitalang patay kasunod po ng gera ng Israeli forces kontra Hamas sa Gaza Strip na pawang mga sibilyan.
2: Patuloy pa rin po naman ang kaliwat-kanan pong protesta ng mga estudyante sa ilang mga lugar sa Fransya. Ang bunsod pa rin po ng iba't ibang issue sa sektor ng edukasyon sa kanilang bansa. Ayon po sa French Interior Ministry, nasa higit na 250,000 na mga reliista ang nakiisa sa mga protesta. Yan po sa iba't ibang bahagi po ng kanilang bansa. Una nga pong sinabi ng ilang French officials na kanila pong bibisitahin at tutugunan ang kakulangan sa issue sa apektado mga sektor. Kabilang po sa problemang yan ay ang kakulangan ng classrooms, guro, maging mga hindi pakakapantay-pantay sa education system ng France.
1: Siyam naman po ang sugatan matapos ang insidente ng pananaksak sa Poland. Ayon sa report, estudyanteng edad 19 na taong gulang ang nasa likod ng krimen sa isang vocational school sa northern Poland. Kabilang sa inatake ng salarin ang ilang estudyante, guro, maging ang isang individual na napadaan lamang. Inaalam pa ng Polish authorities ang motibo ng nasabing krimen.
2: Tamang oras ngayon. Ganap ng 5 more minutes before 7 o'clock in the morning. Guys, good morning, Nanay Christy.
0: Ito na
2: ang ating pong balitang entertainment ngayon pong Huwebes ng umaga.
1: Sa balitang entertainment, engaged na nga po sina Aiko Melendez at One Mig Bondok, ang venue ni One Mig para sa intimate proposal, sa harap po mismo ng puntod ng yumaong tatay ni Aiko na si Jimmy Melendez. Dito na rin nagpasalamat ang aktor kay Jimmy dahil dinala raw nito sa mundo ang love of his life. Proud namang inanunsyo ni Aiko sa Instagram ang engagement. Pakakasalan niya raw ang lalaking naging bahagi ng kanyang storya sa loob po ng halos 3 dekada.
2: Si Onimig, samantala po naman. Ang hari po ng aksyon sa ating henerasyon ay maghahari na rin po sa kalsada. Sigabo kasi ng hitseryeng Sigabo ay magseseryoso na para sa pag-ibig at ang magiging trabaho niya. Taxi driver, ang tanong, ano kayang makakaharap na adventure ni Gabo sa kalsada? Ligtas niya kaya itong malalampasan? Abangan ang si Gabo tuwing alas 8 ng gabi sa TV5.
1: Samantala, napabili po ang netizens sa national costume ng pambato ng Pilipinas Miss Grand International na Mangkukulam ang Peg. Wow! Yan po ang ancient lore theme ni Angelica Lopez. Tampok po dyan ang Mangkukulam figure mismo. Diba? With matching anik-anik pa yan ang Mangkukulam katulad ng Karayom at ng Voodoo Doll. Say ni Angelica, hindi lang ito basta costume. Representation daw ito ng mystical power and Filipino soul. Pinoy din po ang designer na si Patrick Isorena Lopez. Target ni Angelica na maka-back-to-back sa Miss Grand International. Gaganapin po ang coronation sa Thailand ngayong Sabado na. Oh, iba yan sa Miss Universe. Huwag ka malito. Miss Grand International ito.
2: Siguro, baka dumating yung pagkakataon, buhaya na yung costume, ano?
1: Pwede rin, ano? Actually, pwede ba? Yung representation ba yun ng Pilipinas?
2: Hindi.
1: Pwede.
2: Samantala po naman, nasa La La Fest, Manila 2027, ang Grammy-winning British singer na si Olivia Dean. Totoo ang chismis. Kasama po sa lineup ang Nation's Girl Group na Binnie, pati na rin daw ho ang ilang OPM bands na Up, Dharma Down, Lola Amour at Sunkissed Lola. Siyempre, marami pong fans din ang ng Binnie ang excited. Gaganapin po ang La La Fest sa Enero 14, 2027.
1: Samantala, magbabalik naman po sa bansang Pinay British singer na si Biba Doobie para po sa kanyang The Power Lines Tour. Live po ang kanyang performance sa SM Mall of Asia Arena on April 13. Sa October 12 to 14 naman, ang pre-sale ng tickets, habang October 15 ang general sale. Last August 2025, nang huli pong mag-concert sa bansa ang singer. Nakilala si Biba Doobie sa hits niyang glue song, Beaches, at Write Me a Letter, Be-ba-do-be.
2: Kaano-ano kaya ito ni Scooba-Doo?
1: Scooby-Doo. Hindi. Iba yun.
2: Iba yun, ha?
1: British pala. Pinay-British siya. Be-ba-do-be. Uh-huh.
2: Okay.
1: Yan ang mga gustong-gusto ng mga Gen Z ngayon.
2: Alright. So mga kapatid, abay mag-aalas 7 na, baby girl.
1: Oh, so paano? Hindi tayo magbibiba-dubi dito. Tayo magbabay-bay na. Oo nga po. Correct. Dahil hanggang alas 7 lamang kami ng umaga dito po sa TV5. Pero bago tayo magpaalam ha mga kapatid, ang oras muna na 6:59 ay hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po ito sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok. Meron din po sa kanilang website ang www.ultabio.shop. Pwede rin po kayong tumawag or mag-text sa number na ito para umorder. 0931-033-2871. Para sa masarap at mahimbing na tulog, gayahin niyo ako 7 hours a day ako pag weekdays. Pag weekend, 9 hours tayo. Ganon! Ulta Bio, mga kapatid, para sa masarap at mahimbing na tulog. Subukan nyo na po yan. Available sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. So paano? Sa ating mga kapatid po dito sa frontline sa umaga, kami po yung magpapaalam na mga kapatid. Pwede nyo po kami mapanood din ni Manong Ted, ha? Yung mga pabida sa True FM natin, private motorist ngayon, mga public transport drivers for a chance to win 2,000 pesos or more. Pwede po kayong tumutok sa Signal TV Channel 1 and 1 PH until 10 in the morning o di kaya po sa Radyo mismo sa 105.9 True FM, sa Mega at sa Metro Manila. At tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang panig ng Pilipinas via our affiliated FM stations. See you tomorrow, mga ka-FSU! Happy Friday tomorrow!
2: Salamat, mga kapatid! Handa na ba kayo para po naman sa ating Sports 5? Record-breaking ang pagpulbos ng NLEX Road Warriors sa guest team ng Macau Giant Pandas sa pagpapatuloy po ng PBA Governor's Cup matapos nga po ang higit sa 50 araw na itala ng NLEX ang pinakamalaking margin of victory sa kasaysayan po ng liga matapos po ang 138-78 na panalo. Binasag po ng 60 puntos na kalamangan na yan ang dating record ng Rain or Shine na 56 points noong Marso kontra po sa Blackwater. First quarter pa lamang po ay 15 na kaagad ang lamang ng Road Warriors. At ito po ay pinaabot ng pinalobo ng pinalobo hanggang sa mga dumating na mga yugto ng laro. 9 na players po lamang ang sumabak para po sa Macau dahil naglalaro po ang iba sa East Asia Super League. Ito ay 8th panalo ng NLEX sa 10 laro at pasok sila ngayon sa quarterfinals. Bumagsak ho naman sa 2 wins and 7 losses ang Giant Pandas. Ang kanila pong top scorer ay si Scani Winston matapos po ang 25 points. At all around naman ang nilaro ng kanilang bagong import na si Deonte Burton. Kasunod po ng 22 puntos, 14 na rebounds, 8 assists at 6 na agaw o steals.
1: Samantala, tambakan din ang panalo ng TNT Drobong 5G kontra sa Terra Firma Jeep sa isa pang laban sa PBA Governor's Cup. Bandang second quarter po, lumayo ang TNT tungo sa 116-92 na panalo. Sumandal po ang kuponan kay Gilas forward Calvin Oftana na nagtala naman po ng 31 points. Ito ang unang sabak ni Oftana ngayong conference matapos ma-sideline ang dahil sa injury. 26 points ang iniambag ni import Nick Hornsby. Pinalakas ng panalo ang chance ang magkaroon ng quarterfinals ang tropa matapos umangat sa 5 wins at 4 losses na record. Bumagsak naman po sa 3-6 ang standing ng Jeep.
2: At mga kapatid, naniniwala po naman ang samahang basketball ng Pilipinas na nasa tamang landas ang 3x3 program ng bansa matapos nga po ang performance nila sa 20th Asian Games doon sa Japan. Positibo po ang naging tingin ng SBP sa silver finish ng women's team at 4th place finish po naman ng men's team. Tingin po ng federasyon, malaki ang chance po ng Gilas 3x3 teams na makakapasok sa Los Angeles Olympics sa 2028. Dahil dyan, looking forward daw po ang SBP sa mga susunod na kabanata ng programa. Bukod sa qualification sa pamamagitan po ng world rankings, may mga nakalinya rin pong torneo para matukoy kung sino-sinong mga players ang ating isasabak sa Summer Games sa 2028.
1: Unti-unti naman daw nabubuo ang chemistry ng Capital One Solar Spikers habang papalapit ang PVL All-Filipino Conference. Ayon kina Star Spiker Bella Belen at Libero Detdet Pepito, naninibago ang players ng Koponan. Humakot po ng bagong players ang Capital One nitong off-season na pinangunahan ng MVPs na sina Vanny Gandler at Erica Santos sa dating mga miyembro ng nag-leave of absence na Signal Super Spikers. Bukod po dito, matagal ding inantay ni Nabilan at Pepito na muling magsama bilang teammates. Dati na silang naging magkakampinoong mga bata pa bago tumahak ng magkaibang landasong high school. Napunta po sa USC Grolling Tigers ang 2026 second overall pick na si Pepito habang sa NU Bulldogs naman si Bella Belen.
2: At doon po naman sa UAAP, pinataob ng defending champions De La Salle Green Archers sa Season 89 Men's Basketball Tournament. Dikit po ang laban bago ang 13-2 run ng Archers sa third at fourth quarters na siyang nagbigay ng sapat na bentahe. Final score 83-76. Kapwa po merong 3 wins at 2 losses ang dalawang Koponan. Tinabla rin po nito ang all-time UAAP matchup record sa pagitan po ng Eagles at ng Archers na 50-50. Nagtala po ng 15 puntos na JC Makalalag at Joaquin Tovera para po sa La Salle. Samantala, tinambakan po naman ng NU Bulldogs ang Adamson Falcons sa isa pang laro, 85-66. Dinumina ng NU ang simula ng laro para po kaagad na makaabante at kalauna nga po ay masiguro po ang panalo. Hawak nila ngayon ang 3-2 win-loss record habang bumagsak naman sa 2-2 ang Adamson. Gumawa ng 19 points at 8 assist si PJ Palaciello. Ate Dina Aquino, happy birthday to you! Happy birthday and thank you!
0: Birthday nila ngayon?
2: Yes, si Ate Dina Aquino.
1: Birthday ni Tita Dina?
2: Birthday ni Ate Dina Aquino.
1: Oh
2: Ate
1: my
2: Dina.
1: Gosh, Tita D.
2: Bakit parang nabigyan?
3: Kantahan
2: parang
3: natin.
1: Wala naman. Tita D, happy birthday. Enjoy Canada. Ilang taon na si Tita D?
2: Wala pang 100.
1: Ay, bata pa. Bagets na bagets.
2: Happy Ate birthday. Dina, ikaw ba may baon ng Osteogard dyan sa Canada? Para naman sa mamamasyal mo, hindi sasakit ang kasukasuan mo sa iyong walking-walking, ha? Sa mga nagkakaedad, sa mga seniors, o kahit na po hindi pa seniors, ha? Tandaan po natin kung sumasakit ang ating kasukasuan, gustong gumalaw pero hindi makagalaw, baka naman nag-OOA-OA ka na. Yung OA ay osteoarthritis. Nako, huwag ka nang mapaka-OA-OA pa. Hello? Kasi nga po, meron na tayong Osteogard. Yes, Osteogard. Ito ay merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Osteogard. Yes, Osteogard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ha, ang Osteogard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Osteogard, maganda umaga po.
4: Tatandaan kayo.
2: Yan din ang aking pong supplement, ha? Para po kahit papaano nakakabuhat-buhat pa tayo ng barbell. Ay talaga naman, oh. Importante yan, girl. Nakita mo na yan?
1: Yung daga, nandiyan pa rin.
2: Diba?
1: Ano ba? Ano ka ba kahapon? Ikaw ba'y push day or full day? Back ka ba? Chest ka ba? Bicep ka ba? Tricep? Ano ka kahapon?
2: Talagang minsan kasi ang hirap, ha? Ang ano dyan, technique, huwag kang tatama rin. Kasi
1: kapag
2: tinamad ka,
1: wala eh. Totoo yan. Kailangan consistent.
2: Sa simula, tatama rin ka talaga. Nakakatamad ba?
1: Lalo pa mainit.
2: Lalo na pag ikaw lang mag-isa.
1: Totoo yan. At doon ka lang sa bahay, nagbubuhat, hindi ba?
2: Pag ikaw lang mag-isa.
1: Totoo. Dapat may kasama ka. Ba't hindi tayo sabay?
2: Ah,
1: para ako na mismo ang buhatin mo.
2: Ang gusto ko, mahal, sana'y laging sabay tayo. Okay ba, Derek?
1: Anong kanta yan?
2: Hindi mo alam yon?
1: Hindi.
2: Meron yan.
1: Oo.
2: Ha?

0: Advice ko yun sa nanay at tatay. Kasi ako, magsabay kaya kayo maligong dalawa para walang madudula sa inyo. Hindi kasi kung meron mamadula, si mama, maano nung isa.
1: Baka magtulakan sila.
0: Yun lang. Good morning po sa mga senior couples na nakatuto.
1: Sandali muna ha. Lalamunang may iritasyon. Aba, may Camusil throat spray na solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig. At lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil at bergamot oil ay generic name ng Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Again, thank you, Camusil. Ito ang ating maintenance din po sa ating pong lalamunan dahil nga araw-araw tayo, mga kapatid. Araw-araw tayo ay gumagamit ng ating pong boses at lalamunan. Di po ba, mga kapatid? Sandali po lamang. It's now 7:09 in the morning. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Panalo ka. Sarap magkape. Boss Mastery Coffee. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southstar Drug at mga piling supermarkets nationwide. Amoy pa lang, alam mo na kaagad, quality na quality ang kanyang coffee beans. At yan po'y puno nga ng mangosteen. Thank you sa ating pong mga bossing sa Boss Mastery Coffee. Ito na po. Agad-agad susunod na ang ilang pang importanteng balita. True FM.

0: kaagad.
1: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.
2: Payakap sa yakap ng PhilHealth.
1: Tulong para maging malayo sa sakit.
3: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbo-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
4: Ah, oo. Napanood ko na yan. Oo, marami na. Ano nga, dami ng views niyan eh.
3: Yeah.
4: Oo, tulungan kaya natin.
3: Oo, pakontak natin.
4: I-guess natin sa show.
3: Oo.
4: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
3: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
4: So, walk the talk yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
5: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Mga intrigang nagiinit sa Christy for Minute. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.

0: suki din ng mga doktor na nakikinig sa ating programa araw-araw, ha? Kay Dr. Emmanuel Lennon.
1: Good morning!
0: At maging kay Dr. Rolly Esteban. Bating ko din po ng good morning itong ating infectious disease doctor, si Dr. Ferdy Alcala ng St. Luke's Medical Center. Noon tayo'y magawidi yan. Siya ang nag-alaga po sa atin. Kasi nga ngayon, usong-uso din po mga trangkaso, di ba? At mamaya nga po mainam na ating pong makausap ang taga-DOH dito ho ngayon sa laganap na virus. Tama, ano? Viral ho kasi itong influenza. Ano
2: influenza.
0: Ba yung influenza A tsaka influenza B?
2: Hindi ko nga rin alam.
0: Oo.
2: Kasi pero malatrangkaso yan eh.
0: Oo naman. Oo, tsaka matindi ang tama ngayon trangkaso.
2: Ako matagal, may, di ba?
0: Ako'y natrangkaso. Talagang akala ko dengue nung una eh. Kaya dengue test, COVID test, yung pala lumalabas nga influenza A. Ano ho ang kaibahan ng influenza A sa influenza B?
2: Mm-hmm.
0: Ang alam ko, mayroong bad influenza.
2: Iba yon. Oo. Mm. Baka ang gamot doon ay pera sa bad influenza.
0: Mm-hmm. Sandali muna. Kaya ang hapo ngayon, na mga marami po ang nagkakaubo-ubo, sipon-sipon, trangkaso, kasi nga po ang klima din po'y pabago-bago at maalinsangan. Lagi po nagpapaalala ang Unilab na tayo po'y mag-ingat, ha? Doon pa lang po sa pagpiling at pagbili po ng gamot. Doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan pa, abot kaya pa. Piliin daw po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura naman, abay, mag-ingat din po't magduda dahil baka naman daw yan hindi effective at safe. Sa panahong malaki po ang ating gastusin, sa panahon na tayo po'y obligado ngang magtipid, lagi po nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat na marami muli sa Unilab, sa inyo pong patuloy na magbibigay po ng paalala sa ating pong mga kababayan. Mabuhay!
2: Mabuhay
0: ngayon,
2: ka.
0: Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan na kanina.
2: Congressman Leandro Leviste, may arrest warrant na pero hindi daw maaresto dahil nga nasa ibang bansa. Isa po sa mga pinag-aaralang gawin ng gobyerno ay ang mag-apply ng red notice laban po kay Leviste.
0: Milyong-milyong pisong pera. Na nasa manager's check ng joint account na mag-asawang o na mag-amang dating Pangulong Duterte at VP Sara. Yan po ang napag-alaman daw kahapon sa impeachment trial. Depensa po naman ng kampo ng bise, hindi raw alam ni VP Sara ang manager's check na yan.
2: Commission on Audit OCOA na nanindigang kailangang ibalik ng Office of the Vice President ang mahigit 73 million nitong confidential funds. OVP, handa raw tumugon sa desisyon ng COA.
0: Umano'y dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr., pinabulaanan na pera ang dahilan kung bakit siya lumantad ngayon po laban sa Vice Presidente.
2: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho at naghahanap po ng dagdag na pagkakakitaan, bumaba mula nitong Hulyo.
0: At sa ating Sports 5, Alex Road Warriors tinambakan ng 60 puntos ang guest team ng Macau Giant Pandas sa pagpapatuloy ng PBA Governor's Cup.
2: At sa balitang entertainment, pambato po ng Pilipinas sa si Angelica Lopez pasabog sa kanyang mapupulang get-up sa Miss Grand International.
0: At yan po mga balitang inyo pong natunghayan kanina sa ating unang bahagi po ng News 5. Pero bago po ang ilang pang tampok na mga balita,
3: dito tayo sa totoo.
0: Kapag may reset ang ating doktor, alam nyo bang pwede ka ng pumili ng world-class na mga gamot?
2: Reseta ba sa high sugar? Piliin ang world-class.
0: Nako, sa high blood. Reseta sa high blood. Piliin po lamang ang world class.
2: Reseta sa high cholesterol, piliin ang world class.
0: Kapag nga po may reseta ang ating mga doktor, piliin lamang ang world class. Piliin ang Rhea Generics.
2: World class mga kapatid, dahil gawa po yan ng world class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius, Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: Mga kapatid, dalhin po ang ating mga reseta ha sa Mercury Drug at sabihin po, ang pinipili ho namin, ang gusto namin ay world class Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Mabuhay ang mga world class na mga manggagawang Pilipino.
3: Mabuhay ka.
0: pagbubugay po mula pa rin sa Rhea Generics. Ngayon, narito ang kalawang yugto ng ating mga tampok na balita sa News 5.
2: Sa mga balitang pambansa, iginiit po ng dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. na kilalang kilala daw siya ng vice-presidente. Sa panayam po ng programang ito, idinetalye pa ng dating pulis kung paano sila nagde-deliver ng pera sa Davao City. Inaabot daw sila ng 3 araw mula Valle Verde sa Pasig, patungo po sa Davao para lamang maghatid ng mali-maletang pera. Bantay sarado raw ang 3 van na gamit nila sa biyahe at dumidiretso daw sila sa bahay ng vice-presidente.
1: Yung van, sir, kinuha namin, sir, kay ano, sir, kay Raymond, sir, kay ano, sir, R33, bintahan ng mga ano, mamahaling sasakyan.
0: Oh, anong klaseng van ito?
1: Yung van, sir, na ano, sir, yung GL Grandia, sir, na kulay puti. Yung diniliber namin, sir, papuntang Davao, 3, pero yung kay kinuha ko kay Raymond, sir, 2. Tapos dinala namin, sir, sa Valle Verde to, sa 142 sa Pagita. Doon namin, sir, rinagyan, sir, ng ano, ng yung cash. Ako ang kukuha sa second floor, ikakamada ko doon yung ano, sir, yung cash.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ilagay namin, sir, sa van.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So,
1: tapos mag-byland na ako niyan, sir, ng ano, sir, mag-byland ako, sir, biyahe ng gabi papuntang Matnog. Matnog to Alin, sir, tapos Alin to tatambay kami ng San Isidro. Tapos papunta na biyahe ng Liti, sir, tapos biyahe na ng Mindanao.
2: Yan nga po ang tinig ni Rodolfo Gracioso. Ibinunyag din ang dating pulis na aabot daw sa 500 million pesos ang pinakamalaking halaga ng pera na naihatid nila patungo sa mga Duterte sa Mindanao. Alam din daw ito ng katiwala ng mga Velasco na si Victor Sioco. Giit pa ni Gracioso, hindi pera ang motibo sa paglutang niya kahit una nang sinabi ng vice-presidente na masama lang daw ang loob niya sa mga Velasco.
1: Hindi ako nagka-interest, ma'am, sa pera ni Sir Velasco, ma'am, nung time na ako pa yung naghakot sa kanya, ma'am, ng pera. Never ako, ma'am, kumuha, kaya sa pera di ko intention, ma'am, na ano, ma'am, na magkaroon ng maraming pera. Yung hiningi ko na tulong sa Sir Velasco, ma'am, yung para lang talaga yung sa pagpapagamot ko at sa kay father ko nung nagkasakit.
2: Muli, yan nga po ang tinig ni Rodolfo Gracioso Jr. Samantala, kahit itinanggi na, kumbinsido pa rin ang kampo ng vice-presidente na may sabwata ng Administrasyong Marcos Jr. at si Rodolfo Gracioso para siraan ang vice. Ayon sa kampo po ni VP Sara, malinaw na pamumulitika lamang ang motibo sa paglutang po at pagdawit sa kanya ni Gracioso sa issue ng mali-maletang pera. Una na rin sinabi ng vice-presidente sa kanyang presko na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nasa likod ng lahat ng ito. Pero tumanggi ang kampo ng vice na ilahad ang anyay facts na magpapatunay dito.
4: Alam naman natin ang katunggalin sa politika yung administrasyon. And yung timing, no, ng paglabas nitong si Mr. Gracioso, no, coinciding with the impeachment complaint, coinciding with the great threats cases that we are handling also, no, and iba pang mga alleged investigations into the Vice President and her family, eh, it's too much of a coincidence, no, para ito ay biglang sabay-sabay na nangyayari ngayon, no, lalo na na para palapit na supposedly yung magiging end, no, or decision doon sa impeachment complaint.
2: Yan naman po ang tinig ni Attorney Paul Lawrence Lim, ang abogado po ng vice-presidente. Sa iba namang balita, nag-negative po sa drug test ang kontrobersyal na vice-alkalde na si Vice Mayor Harold Respicio matapos siyang sabihan ng DILG na mukhang nagdodroga ito. Sa isang interview kasi, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na tingin daw niya'y addict si Respicio, kaya gusto niya itong maipa-drug test. Nagugat po yan sa viral video na nagwala ang Vice Mayor sa sesyon ng Sangguniang Bayan. Kinwestiyon niya po mga opisyalis ng barangay tungkol po sa paggamit ng pondo para sa tobacco farmers noong nakaraang taon. Matapos namang magnegatibo sa drug test, binati ni Remulla si Respicio. Sabi niya, natural daw pala ang sayad sa utak ng Vice Mayor, pero bumanat din dyan si Respicio.
5: Sinabi niya para mapatunayan na wala akong sayad magpa-drug test ako. So negative ako sa drug, so may sayad pa rin ako? Hello sir, be logical sir, you're so illogical. Ikaw kayo magpa-drug test mo. Kasi parang may sila yung utak mo rin eh.
2: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Vice Mayor Harold Restisio. Oo, dito po yan, naigas siya kahapon, ano, nung isa sa mga programa natin sa Amoy Chico. Oo mga kapatid, tuwing hapon po yan dito sa 105.9 True FM. Samantala sa ibang balita, mahigpit po na minomonitor ngayon ng Department of Health o DOH ang sitwasyon sa Russia. Matapos nga po ang napaulat na pagkamatay ng isang lab technician sa isang plague research laboratory doon. Ayon po sa ahensya, nakalatag na ang safety protocols ng Bureau of Quarantine para po i-screen ang mga pasahero na dumadating sa bansa. Mahigpit ding binabantayan ang mga dumadating na cargo para po maiwasang may makapuslit na mga daga o kaya'y insekto na posibleng carrier ng anumang virus. Una nang sinabi ng World Health Organization o WHO na mababa ang banta ng epidemic sa Russia sa kabila po ng naturang insidente sa isang laboratorio doon. Sa oras naman po na 7:23, mga kapatid, ang tamang oras at itpo sa ating lahat yan ang Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan. Mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Megasoft, ISO certified, ikalidad safe at pumasa sa international standards. Mga kapatid, bati muna tayo ng good morning. Once again, happy, happy birthday. Tita Dina Aquino, happy birthday to you. And good morning na rin kay Ma'am Eileen Choigo at kay Sir Jerry Tela na sa lahat po ng bumubuo ng Megasoft. Magandang umaga po sa inyo. Magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyong malaman ngayon. Dito po yan sa News 5. Napapakinggan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Laging true sa'yo, kapatid.
7: It's time to fiesta with Ben.
8: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
9: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
10: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
11: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
12: You have to build your character.
13: Yeah.
12: Ito masabi ko.
14: Your surname is Ayala.
12: Yes.
14: And you work for Ayala.
12: Yes.
14: Are you related with the Ayalas?
12: When

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Thinking natin, kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
3: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
4: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Der Lyson, kami ang 1PH Teleservicio para sa Pilipino.

FM. Mga kapatid, oras po na natin, 7:27. Sa mga shook po dyan, ang tamang oras po hatid sa ating lahat po yan ng FastCat. Uy, level up ang biyahe with FastCat. Biyahing Roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Maluwang po ang space ha. Pwedeng-pwedeng isama po ang buong barangay sa FastCat. Very safe, very fast, very convenient, FastCat. At mga kapatid, may QR code po sa inyong screen ngayon para sa mga nakatutok po sa atin. Pwedeng-pwede nyo pong gamitin yan ha kung gusto nyo po na kayo ay magkaroon ng 10% discount. Passenger man kayo o rolling cargo man po ang inyo pong ibubook, may discount po kayo sa FastCat. Just use the QR code on your screen, mga kapatid. Dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient, FastCat. Puntahan po natin mga kapatid ang balita po sa Metro Manila. Apat ang sugatan sa karambola po ng mga sasakyan sa Quezon City. Unang nabangga po ng pickup ang school bus sa dumiretso po sa loob ng isang establishmento. Nabangga rin ito ang isang tricycle na may mga sakay na pasahero. Inaalam pa naman ang sanhi ng aksidente. Nagpapagaling pa ang mga sugatan kabilang na po ang pickup driver. Sa ngayon po inaayos pa rin ang lumundong poste para maibalik ang kuryente sa nasabing lugar. Binangga naman ang van ng isang lalaki sa Quezon City. Sa video, kitang hinarangan ng lalaki ang van. Matapos po niyan ay tuluyan nang ang binangga ang lalaking nakasando. Humarap po sa TV5 News ang biktima sa video na si Francis Makaspak. Ang kwento po niya, una raw tinamaan ng van ang kanyang sasakyan habang binabagtas ang Eastwood. Hinabol niya raw ito hanggang sa E. Rodriguez kung saan nangyari po ang pananagasa. Naglabas naman po ng show cause order ang LTO laban sa nambanggang van. Pinatawan ng 90-day suspension ang driver at posible po itong makasuhan. Biglang pinosasan at tinangkang hulihin ang apat na nagpakilalang pulis ang isang lalaki dyan po yan sa Taguig. Unang nakuhanan sa CCTV na kinakapkapan ng mga pulis ang biktima. Binuksan pa ng isa sa kanila ang belt bag. Laking pagtataka ng biktima dahil bibili lamang siya ng ulam at wala naman daw pong ginagawang krimen. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. Ipinagtanggol naman siya ng mga ito. Plano raw ng biktima na ireklamo ang mga pulis. Eh bakit nga? Kung totoo may sinasabi nun lalaki na talagang bibili lang ng ulam. Kinumpirma naman ng Taguig Police na mula nga sa kanilang hanay ang apat na lalaki sa video. Bahagi daw ito ng Station Drug Enforcement Unit. Itinanggi naman ng Taguig Police na may hulidap na nangyari. Patuloy po ang investigasyon sa insidente. Samantala mga kapatid, 7:30 po ang ating oras. Ang tamang oras, uy, hatid po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website mga kapatid ay www.mayetdelarosa.ph. May QR code din po sa inyong screen para ma-divert din kayo sa kanilang Facebook page araw-araw. Meron pong live selling ng alahas dyan sa kanilang Facebook page para makita nyo po mga nagagandahang gold at diamonds ng Mayet de la Rosa. At ang pinakabagong branch po nila dahil open ito for franchise ay dyan sa may Festival Mall in Alabang. Balita naman po sa lalawigan. Inirereklamo ang dean ng isang kolehiyo sa Angeles, Pampanga na nanakit daw ng aso. Pinalo daw ng arnis ang aso at isinilid daw po sa loob ng drum. Ayon po sa animal rescuer na nagpost ng video online, nangyari po ito noong Lunes ng umaga. Agad namang nagtungo doon ang grupo para sana i-rescue ang aso pero wala na po ito doon. Ang depensa daw po ng dean, hindi niya sinakta ng aso kundi itinaboy lamang para makadaan ang mga estudyante. Nakapaghain na po ng reklamong mga rescuer laban sa umano'y pananakit sa aso. Sa isang pahayag, sinabi po ng eskwelahan na seryoso nitong iniimbestigahan. Ang umano'y animal cruelty. Hiniling din po ng eskwelahan sa publiko na hayaang umusad ang legal na proseso habang isinasagawa ang imbestigasyon. Sa Cebu City, arestado pong tatlong sangkot daw sa carnapping. Unang naaresto po ang isa sa mga suspects sa guest house sa barangay Kamputaw.
Itinuro naman niya ang dalawa niya pang kasabwat kaya huli din po ang mga ito. Sa investigasyon, dalawa po sa mga suspect ay customer sa auto shop na pag-aari ng kanilang biktima. Dalawang buwan na ang nakararaan ay ninakaw nila ang susi ng kotse para pumatangay ang sasakyan. Sa huli na ibalik din po ang sasakyan sa may-ari. Nahaharap naman sa kaukulang kaso ang tatlong carnapper. Pinatatawag po ng Land Transportation Office o LTO ang rider ng motorsiklong nakabangga sa sasakyan ng TV host na si Sean Dominguez. Ayon kay Dominguez, nangyari raw po ang insidente sa Circumferential Road sa Antipolo City. Imbis na huminto, dumiretso lamang ang motorsiklo matapos ang pagkakabangga. Ligtas naman daw ang host at ang dalawang batang pamangkin na kasama po nito. Samantala mga kapatid, nag-issue na po ang LTO ng show cause order laban sa rider at rehistradong may-ari ng motorsiklo. Hinaharap po sila sa LTO ngayong araw. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, inaasahang magtataas po ulit ng interest rates ang Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong buwan, Agoy. Aray. Ayon po sa ulat ng BMI Research, dahil ito sa pagtaas ng presyo ng pagkain, bunsod pa rin po ng mataas na presyo ng langis at sa paghina ng piso. Ang dagdag pa po ng BMI, tinatayang mananatiling mataas ang presyo ng langis dahil pa rin sa patuloy na gera sa Middle East. Dagdag din daw sa pressure sa inflation ang aumento sa sweldo sa Metro Manila, maging ang pagpapatupad ng taas pasahe. Dahil po dito'y maaaring itaas daw ang BSP, ang benchmark rate nito sa 5.25% sa susunod na Monetary Board meeting. Naniniwala pong palasyong nakakaapekto sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ang ingay politika maging ang fake news. Yan po'y sagot ng Malacanang matapos ibintangan ni Attorney Salvador Panelo Jr. sa kasalukuyang administrasyon ang paghina ng ekonomiya. Ang giit pa po ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, malaki ang naging epekto ng gera sa Middle East sa ating ekonomiya. Nandyan din daw ang mga kalamidad na nanalasa po nitong mga nagdaang buwan. Dagdag pa ni Castro, may ambag din sa pagtumal ng ekonomiya ang fake news at ang mga naninira sa administrasyon. Iniurong naman po ng Asian Development Bank ang pag-aproba sa 500 milyong dolyar na loan po para sa MRT4. Katumbas po yan ang higit 30 bilyong pisong pondo para sana sa naturang linya ng tren. Unang plinano ng ADB na maaprubahan ngayong taon ng pondo para sa proyekto. Pero iniurong ito ng ADB on March 29, taong 2030. Unang inanunsyo ng bangko na sisimula na dapat ang konstruksyon ng tren sa ikalawang quarter ng taong 2027 para masimulan po ang full operations ng MRT4 sa taong 2031. Samantala mga kapatid, sa oras na 7:35, ang tamang oras po mga kapatid, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Flex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging mga kapatid, ang Ulta Flex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ulta Flex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, sa Lazada, maging sa ultabio.shop. At sa TikTok ha mga kapatid, once again their website is www.ultabio.shop. At pwedeng-pwede rin po kayong umorder sa number na ito mga kapatid. It's 09931033-2871. At para nga po, sa masarap at mahimbing na tulog, mga kapatid, huwag kalimutan, available na rin po ang katuwang ng Ulta Flex. Walang iba kundi ang Ulta Bio Trial Pack. Para maka 7 to 8 hours of sleep po kayo everyday. Yung mahimbing na tulog, hindi basta-bastang tulog lang. Ulta Bio Trial Pack. Sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. At binabati na rin po natin ang magandang-magandang umaga sina Sir Brian at Ma'am Joyce Posadas ng Teoxys Health Ventures. Good morning po sa inyo. At ang mga lagi din nanonood at nakikinig sa atin, si Sir Eric and Imelda Teng, Irene Chan, Itchy, JP, and Jimmy. Diyan nga po sa may Maldita sa SM Mega Mall. Maraming salamat po sa inyong pagtutok araw-araw. Lalong-lalo na sa kanilang mga sales girls po dyan. Sina Ate Joanna, Alona, Cecilia, and Maricel sa may Maldita SM Mega Mall. Good morning po sa inyo. Mga kapatid, puntahan naman po natin ngayon ang balita sa labas ng bansa.
Hindi po bababa sa 18 kumpirmadong nasawi. Kasunod po yan ng panibagong serya ng pag-atake po ng Russian forces. Sa tindi po ng missile attack ng Russia, nasa higit 50 po ang naitalang sugatan sa bayan ng Priluki nito lamang Miyerkules. Ilan po sa mga biktima ay pawang mga bata. Kanya-kanya naman po ang search and rescue efforts ng mga otoridad sa iba pang biktima ng natabunan ng pagguho. Sa ngayon po'y wala pang tugon dyan ang Kremlin sa panibagong insidente ng pag-atake.

0: pa na nakasalamuhan ang nasawing biktima. Matatanda ang pumutok ang balitang yan kasunod ng umano'y plague sa nasabing rehiyon. Ako po, kakabakaba tayo ngayon. Huwag naman po sana magkaroon ng COVID part 2, ano? This time, yun namang pneumonic plague na tinatawag. Sa iba pang balita, mga kapatid, arestado po ang isang lalaki matapos tangkang o tangkain ng pagbebenta ng mapaminsalang uranium-238 sa isang foreign national sa Georgia sa Amerika. May halagang $700,000 ang ibinebentang uranium-238. Ang nasabing chemical substance ay maituturing na ilegal kaya po posibleng makulong ng 10 taon ang salarin. Patuloy pang inaalam kung saan ang galing ang peligrosong substance na ito. Nay Christy, good morning! Batiin na rin natin araw-araw nakatutok sa atin si Engineer Popoy Jeronimo sa Rizal. At sa Rizal din, kasamahan natin po dito sa TV5, of course, King Mike, good morning to you! Magandang umaga, Architect Mike. Salamat sa pagtutok. Samantala, ito na nga po ang ating Sports 5. Magpapatuloy po sa Biyernes ang aksyon sa PBA Governor's Cup. Magaharap po ang Blackwater Bossing at Magnolia Hotshots ng 5:15 ng hapon. Parehong galing sa panalo ang dalawang koponan bago po ang kanilang napakahabang break. Sunod naman ang tapatan po ng Barangay Ginebra San Miguel at Rain or Shine Elasto Painters, 7:30 ng gabi. Gaganapin po ang mga laro, ha, mga kapatid, sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Mapapanood naman po ito sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at YouTube channel ng One Sports. Meron namang nilulutong scholarship program ang Philippine Esports Organization o PESO para sa mga atleta ng CBOL, ang National Esports Team ng bansa. Sa ilalim po nito, magpapatuloy o maipagpapatuloy ng mga manlalaro ang kanilang pag-aaral kasabay po ng kanilang esports careers. Ayon kay PESO Executive Director Marlon Marcelo, ilang atleta na po ang nagsabing gusto nilang makapagtapos. Dagdag pa po ni Marcelo, magsisilbi rin itong oportunidad para sa mga atleta dahil hindi naman sila habang buhay na makapaglalaro. Ayon pa sa PESO, may ilang institusyon nang nag-aalok ng online courses na maaaring kunin ng athletes. Plano po nilang maplansya ito sa katapusan ng taon o simula po ng taong 2027. Matapos po ang mahigit 2 dekada, formal nang nagretiro sa Argentine national team ang football legend na si Lionel Messi. Nilaro ng kapitan ang huling laban para sa national team sa isang friendly game kontra Benin. Iniscore po ni Messi ang huling goal ng laro sa 71st minute para po sa 3-0 win. Hindi naman napigilang maging emotional ng kanyang fans para po sa superstar. Eh okay na rin yun, 2 decades na naglaro. Alam mo naman, kalaban ng mga athletes, edad talaga eh, di ba? Nagsimula po ang karera niya sa seniors team noon pang taong 2025. Ano man, sa dami naman na ng pera ni Lionel Messi, okay na yan. Enjoy ka na, Lionel. Kala mo talaga close ka rin.
1: Very good!
0: Close yarn. 741, mga kapatid.
2: Wow naman!
0: Sa balitang entertainment, bukas pa rin daw para sa mga proyekto sa South Korea ang dati pong UNIS member na si Jilly Danka. Matapos pong ma-disband ang K-pop girl group. Nakauwi na po ng bansa si Jilly o Gilly na aminadong nakaramdam ng mixed emotions nang umalis nga sa South Korea. Connected pa rin daw siya sa mga dati niyang co-members sa UNIS. Partikular na malapit daw sa kanya ang kapwa Pinay member na si Alicia. Sa ngayon po ang prioridad ni Jilly na magtapos sa kanyang pag-aaral. Yan, tama yan. At balansihin po ang pagiging solo artist. Dumalaw naman sa puntod ng yumaong Meteor Garden star na si Barbie Hsu ang kaniyang pamilya. Kasama po dyan, mga kapatid, ang aktresa si D. Hsu at asawa ni Barbie na si DJ Koo. Ipinagdiwang nila ang kaarawan ni Barbie at nagdala po sa puntod niya ng cake at champagne. Napaborito daw ng aktres. Inalala rin daw nilang masasayang alaala kasama po si Barbie. Noong February 2025, pumanaw po ang Meteor Garden store habang nasa Japan dahil po sa sakit na pneumonia matapos pong tamaan ng influenza. Delikado po talaga yan, lalo pag hindi po naagapan. Sa iba pang balita, Spotted Together. Ay, ang ganda ng song na yan. Never gets old talaga. Spotted Together ang ating Pinay tennis idol Alex Ayala. Uy, at si K-pop idol Kyunho ng Korean boy group na Cortez. All smiles po sina Alex at Kyonho habang nasa Paris.

0: Fashion Weeks of France. Ikinatuwa po yan ng netizens. It's giving cousin vibes daw. Cousin talaga, hindi jowa vibes. Dati na kasing nagbiro si Kyonho na siya po'y half Filipino. Napansin din ng fans na pina-follow ni Alex ang boy group sa Instagram. Uyum pala. Fangirling mode din po si Alex. Ay, napakinggan ko to. Matapos pong maimbitahan ng kanyang super idol tennis legend na si Hello Maria Sharapova lang naman sa podcast po nito. Ang say ni Alex, goal niya raw ang maging katulad ni Maria Sharapova. Wait lang po kayo, hanapin ko yan si Alex nang maigis nga din yan sa podcast. Kala mo naman no? Mga kapatid, sa oras mo na 7:43, ang tamang oras po hatid yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Megasoft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. At mga kapatid, yan nga po ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalita ng News 5. Magandang umaga po sa mga nakatutok sa atin dito po sa radyo. Hinahanap namin ha, private motorist, the transport driver po, for a chance to win 2,000 pesos and more. Sila po yung nakikinig sa atin sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Good morning din po sa mga napakadaming nakatutok dyan sa Davao, 106.7 True FM. Maging sa Cebu at sa Bohol sa 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc sa Leyte. At sa mga taga-Tacloban, napapakinggan po tayo sa B107.9 FM, Kabosses Radio. Tayo po'y napapanood sa ating bagong channel na True TV, Channel 19, para sa mga naka-Signal TV. At mga kapatid, sa ngalan pa rin po ng ating masisipag at mahuhusay na mga kasamahan dito po sa True FM. Uy, one more day, weekend na. Sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Julio Rich Casenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Shaska Gotelban, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra sa ating pong EP na si Andrew Yusinko. Patuloy pa rin manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan.
1: Mabuhay ka.
0: Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Pinarangalan bilang Best News Magazine Program on Radio sa KBP Golden Dove Awards.
3: Good morning sa ating mga suki po ng mga motorista. Muli ang ating hinahanap ay ang mga bibida sa True FM. Chance to win minimum 2,000 pesos, ses. Maganda umaga po ha, kay Winston, yan ha, kay Kuya Samson, at maging kay Rolly. At ganda umaga rin kay Leo at kay Baby James. Good morning sa inyong lahat.
4: Good morning!
3: Ating tropang kailanman ay hindi pumapalya at sinasabihan ng nagsasayang ka ng biyaya ng buhay ha. Excuse me, sandali lang. Ito ang para sa inyo. Bagsik ko! Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo.
5: Vroom vroom. Mapapa. Bravo. Katalaga.
3: O di ba, para kay Mike Lee ng Toyota Alabang, ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs, Watson's, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, magandang umaga po.
4: Good morning!
3: Sana po si Brad Jeff ay naka-uwi na from the hospital kahapon.
0: Yes.
3: At sana nga din po ito hong Russia ay nagsasabi ng totoo. Dito po sa sinasabi nga po na nagkaroon daw ng maaari sabihin na kontaminasyon doon sa isang laboratorio. Diyan po sa area po ng Russia, malapit-lapit sa Mongolia. Dahil ang sinasabi, may bumagsak daw po na test tube. Agenda ho, parang pelikula lang ang dating.
5: Yun
3: ano,
5: na nga eh. Noong nabasa ko, malapelikula yung dating. Sabi ko,
3: ha? WHO po ay naglabas na ng kanila pong official statement. Ang sabi dito, since the first media reports, WHO has been actively following up on the reported death of a laboratory worker doon daw sa Irkutsk Anti-Plague Research Institute. Dito ho ito sa Russian Federation. The individual died on October 2, 2026 after being hospitalized with severe pneumonia. Initial media reports suggested pneumonic plague following an alleged accidental laboratory exposure. Okay, ngayon ang DOH po mga kapatid, kasi iba na ngayon ang regime sa DOH, no? Dati-rati po, panahon ni former secretary, pangalan nun, nung yung nag-resign, meron lagi po na available na spokesperson, si Dr. Eric, ano, tama ano, si Eric Domingo?
5: Hindi, iba yun. Sino yun? Iba yun, iba yun. Yung lagi natin kausap dito. Albert, hindi Eric.
3: Ah, iba yung Eric, dati yun, dati.
5: Si Doc Albert, namimiss ko tuloy si Doc Albert. Kahit alas 6 ng umaga, pag ngayon mo lang, kahit i-text mo yan ngayon, yes agad ang sagot, basta pwede siya.
3: Anyway, sige po, so mamaya pupuntahan natin tong isyong ito, doon lang po sa punto ng gaano ba kahanda ang ating bansa dito ho sa gantong mga nangyayari ngayon na hindi pa po klaro talaga ano ba ang nangyari diyan sa sinasabi pong laboratorio na iyan sa Russia. Kasi po ang ultimo ngayon sa mga balita, ito pong itong European Union, itong Estados Unidos, no, ay nagtatanong ano ba talaga ang pangyayari. Ang sinasabi po ng Russia, mga fake news yung kumakalat. Ang sisti ho kasi, kung babalikan mo yung COVID-19, doon din po nagkulang ang WHO. Meron na hong nagbabala noon po, nagsabi nga na meron pong yan. Meron na pong infected. Hanggat sa umaksyon sila, tapos na. Oo, nakakalat na ang virus. Para yung patient number one, kumbaga. Anyway, sige po. So, bago natin pag-usapan tong isyong ito, ito ho muna ha. Ito ho ang ating pinakamagandang balita sa lahat ng balita para ho na makahugot ng inspirasyon sa ating po namang The Daily Brad. Susunod na! FM.
1: It's time to fiesta with Ben!
6: Bawat krimena ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng balantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
7: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
6: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.m.

0: ng Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
3: Morning, Pastor! It's Thursday. I hope you're home, Pastor.
4: Good morning, Ted. Good morning, Cha. Yan. Ay, nasa bahay. Nasa biyahe pala.
3: Pauwi ka na ng bahay, Pastor?
4: Actually, nakauwi na tayo kahapon by the grace of God. Ngayon, may mission lang tayo. Hindi ko lang makancel to dahil mamimigay tayo ng mga groceries. Mm. May isang simbahan dito sa Pulilan, Bulacan. Meron silang outreach ngayon at ako'y naatas ang magsalita. Hindi na makakancel. So,
3: oh. It's okay, Pastor, pero hinahinay lang. Medyo mainit ngayon dyan sa may Bulacan. So I hope bago pa uminit, tumindi yung sikat nung araw, tapos na kayo. Pastor Jeff, ikaw nga ay hindi nag-leave for work kahit na nasa ospital ka, and we're very grateful for that. Ngayon, handang-handa na po yung ating mga listeners and viewers sa mapakinggan ng magandang balita na hatid mo ngayong araw.
4: Well, of course, maganda to dahil si Tita Terry Tuazon from Boston nanonood lagi yan. Pag-usapan natin ngayon yung don't give up praying. Mm-hmm. Pag-usapan natin the parable of the persistent widow. Ayan. Alam mo, habang nasa ER ako noong Lunes, ang daming nakikita kong taong may sakit. Minsan iniisip ko, ano kaya laman ng mga dasal nila? May mga prayers po kasi na mabilis sagutin ni Lord, pero meron din prayers na parang antagal. Alam mo yon, yung healing, yung restoration ng pamilya, yung provision. Alam mo yon, nagpe-pray ka ng breakthrough, nagpe-pray ka ng mga bagay na ang tagal ah, lumipas na yung buwan, taon na. At minsan mapapatanong ka, Lord, naririnig mo pa ba talaga ako? Concerned ka pa ba? Yung kwento po sa Luke 18, the parable of the persistent widow, may isang widow na kulit ng kulit doon sa isang judge. Yung judge, hindi makatao, masamang judge. Pero sabi ng judge, dahil sa kakukulit na itong babae na to, pagbibigyan ko yung hiling niya dahil hindi siya tumigil. Now, hindi po sinasabi ni Jesus na si God katulad nung unjust na yon, na judge. Ang point po sa kwento, kung yung ang masamang judge eventually pinagbigyan yung makulit na itong babae, how much more yung loving and righteous Father in heaven natin. Kaya po, itong Luke 18 tells us why Jesus gave this parable. Para doon ipakita sa mga disipulo that they should always pray at huwag bibigay. Alam niyo po, one of the biggest dangers ng mga delay ng mga panalangin is discouragement, kawalang pag-asa. Kaya sabi po sa Roma 12:12, at dahil may pag-asa kayo sa buhay, magala kayo, magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Nakita niyo po yung flow? Dahil daw may hope tayo, have joy, okay, mag-persevere at laging manalangin. Kung matagal ang sagot, minsan isipin natin, siguro, okay, si Lord pinipreper yung puso ko. Siguro pinipreper ni Lord yung better for me. Siguro si Lord hindi pa ready para bigyan ako ng biyaya, baka ikasira ko pa. You see, delay does not mean denial. Sometimes God is changing the situation. Sometimes God is changing our character. And sometimes while you're waiting for God, nabaguhin yung sirkumstansya, binabago niya ang ating pananaw sa ating Diyos. So again, let me end. Prayer is not about getting an answer. Prayer is also about learning to trust the one who holds the answer. So again, God may say yes, minsan no, minsan wait, but whatever His answer is, His delay is never proof that He has stopped caring. Okay? Maganda po yan. Kaya ang tanong natin, anong prayer yung muntik mo ng sukuhan dahil parang ang tagal ng sagot? So maybe today, God is simply reminding you, don't give up praying. Roma 12:12, at dahil may pag-asa kayo sa buhay, magala kayo, magtiis kayo sa mga paghihirap, at laging manalangin. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat sa iyong pangako na dinidinig mo ang aming mga dasal. Maaring hindi yes ang sagot, minsan no, minsan wait. Pero regardless, Lord, lagi ka nakikinig sa aming mga dasal. At Lord, sa mga may karamdaman ngayon, nakikinig sa ospital, nagda-dialysis, nagki-chemo, kung ano pa mga karamdaman, Lord, ipuwi mong puso nila na hindi mo sila kinakalimutan. Dinadalangin din namin ang mga listeners at watchers namin, mga seniors at super seniors. Maaring naramdaman nila, nag-iisa sila sa buhay. Maaring nalulungkot sila ang tagal ng dalaw ng kanilang mga kamag-anak. Lord, ipuwi mong puso nila na hindi mo sila iniiwan ni pababayaan man. Salamat sa araw na to, Lord. Dumadalangin kami sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
5: Amen. Salamat, Panginoon, muli sa magandang aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. I-bless niyo po siya sa kanyang mission today. At alagaan niyo po lagi ang kanyang kalusugan. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng mensaheng amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Kami po ay hindi nauubusan ng pag-asa dahil alam po namin na kayo po ay nandidiyan. Amen.
3: Amen.
5: Brad Jeff, salamat na marami muli sa iyo. Mag-iingat ikaw. Baka ka mabinat, ha? O, tandaan mo. Oo, kapag tumatanda na, lalong doble ang ating pag-iingat daw. Yan ang payo at payo sa akin ni Ma'am Veggie Flores ng St. Luke's Medical Center.
4: Yan. Mm. Na-realize ko rin yung Brad Ted. Kaya hinay-hinay lang. Yan.
5: Okay. Sige. So Brad, salamat na marami. We'll catch you tomorrow Friday.
4: Yes. Binabati ko lang yung pupuntaan ko, Pulilan Christian Center. Makita-kita po tayo mamaya. At thank you rin po sa inyong pagkakataon na ibinigay sa akin. Magpaalam na ako, Brad Ted, mula rito sa NLEX. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration.
5: Thank you. Tanong, Pilipinas, may reseta ka ba?
3: Naku mga kapatid, kung oo po ang sagot dyan, dalhin po ang inyong reseta sa Mercury Drug at piliin ang World Class Rhea Generics. Nagawa po ng ating World Class Pharma Experts, Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
5: Gamot sa high blood, world class. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class.
3: Para sa World Class Medicines kapag may reseta ang doktor.
5: Mga kapatid, piliin po lamang ang World Class. Piliin ang Rhea Generics.
3: Rhea Generics. Tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maganda umaga po sa lahat ng ating mga suki na mga seniors, super seniors at mga uri manggagawa. Mula sa World Class na Rhea Generics, abangan po ang ating diskusyon. Importante mga panayam, susunod na
6: FM. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo.
7: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X.
8: B1079. Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Kami kasi sundalo, kami mga nasa uniforme. Mas gusto namin na walang gera kaysa may gera.
11: Anong pumapasok sa isip mo ng mga minuto na yon?
12: Sasabog ba nito? Sorry na lang, sabi ko, kung mag-isa ako, di mag-isa na lang mamatay.
11: And then, may malakas na putok na mabog. Di ko alam, ako na pala yung tinamaan nun.
13: Ibig sabihin po sa akin ng pagiging isang sundalo ay servisyo po talaga at pagmamahal sa bayan. Not all Filipinos are given the chance to die for his country.
14: bilang father, worried na worried ako. Talaga ko yun, yung first time ko nagdasal na nakaluhod, I was praying for my son, for the safety of my son.
15: Did you ever expect yourself to be a colonel sitting down and speaking for the whole AFP?
16: To this day, I keep asking myself, why me?
17: I believe being a teacher is a noble profession. Feeling ko may mas more than pa na kakayanan ako. That's why nag-try ako sana mag-apply ng OCC.
18: One of the most memorable moments that I had in Marawi was when a pipe bomb landed right beside me. Luckily, it didn't go off. It wasn't my time.
19: This is actually one of the trips that I wanted to do before I retired from the service.
20: West Philippine Sea!
19: Pag-asa Island belongs to us, that is our territory.

Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga